mehleng le monghadi James Matidilane ka nnete go tloa setlhopheng sa dija batho o saenne jalo le setlhopha sane sa Golden Arrows mo e leng ka nnete ke motlatsi yo mokotlisi yona teng tlhokometse o tla gopola gore e nngwe ya dintlha tse nneng di le teng ya gore batho ba ne ba re ka nnete setlhopha sa dija batho sa mo tshwere gantle kapa eng ka morago gore a gape jalo mogope ona wa Premier League empaya tse ileng tsa tlhaelela kore bongata ba ditaba bodi ba bontsha ka nnete ke gopola gore le ya diphatalatso ya setlhopha sa dija batho monghadi moletsane o la bontsha le ena gore ae ntho mpanye le teng ka nnete kore monghadi Matidilane o bontshitse fela gore o ya magolong a matala mme se tlakile gore na magolong a matala e ne e le go kae ba jalo o sa saene jalo le setlhopha sane sa Golden Arrows football club mme ke ka tse dingwe tsa ditaba tse teng kwano tse ntseng re di bona tafoleng ya rona mme ngwana mme ye nngwe ya ditaba ke tlhokometse ka nnete gore bahlankana ba ya ditlhopheng tseo ba di batlang ba ntse ba tsamaya ga dikonteraka tsa bona di fela ke bone gore le setlhopheng sane sa mahala ka nnete mahala le yona e boetse ya moetse jalo mokwetlisi wa mehleng wa setlhopha sa Bantu football e leng motlatisi wa pala mme ka nnete o sa saenne jalo le setlhopha sane sa dija batho se re ka nnete se tswaka mo ga dipuisano tse dileng tsa ba teng mo e leng ka nnete setlhopha se ne se bontsha rona ka na le thasello ya gago monna mme wa seka kene dipuisano mme o kene jalo mo goreng gae ka nnete ga jalo dipuisanong tseno di se dire gae o setlhopheng sane sa mahala sa mahala mme wa sheba ngwana mme e nngwe ditaba tse teng ka nnete kore motlhankana ya le maphele le manosa le yona go tloa setlhopheng sane sa diphako football club le yona o kene jalo ka go tsamaisa dija batho tsa gopola gore manosa ka nnete ga a sa kene contracteng jalo o tloa setlhopheng sane sa diphako se e leng gore seseo se theile jalo ka gara Premier League ke nnete re ne re tseba gore ditaba ntse di le teng mo e leng gore ba ntse ba bontsha ba sa kgotsofala ka tsela eo tse dingwe tsa dintho di ileng tsa tsamaya ka teng ba tse ba lebeletse ka nnete go ka tlhoe ka nna ba ka letlhakoreng la bona empa re ntse re lebeletse re tla utlwa gorena ebe ditaba di tla tsamaya ka tsela e jang ditaba di tla tsamaya ka tsela e jang e nngwe ya ditaba tse teng kwano hi mona ke ya gore ka nnete mokotsisi Doctor Motlwa Makgetha kwa baamo ka nnete be e leng gore ka kopanela le lefa le mogatlo wa di-college le di-university kwano tikolong ya rona ya Lesotho ya dipapadi ka nnete ba mo tse jalo gore e be moeteng le pele bahlankana bano ba mogatlo e leng ka nnete dipapadi tse ile ba teng mane nageng ya Botswana mane nageng ya Botswana mme Doctor Makgetha ka nnete o bontshitse a le motlotlo a bile a kgotsofaleletse taba e jalo mo wa bontshitseng ka nnete gore e le wa phephetso e kgolo empa e nngwe ya ditaba kore ka nnete bahlankana ba sebetsang ka bona ke ba tlhagang jalo Premier League ha ba ntse ba hlaha jalo e divisioneng empa ke taba ya tla bona ka nnete gorena o sebetsa ka yona ka tsela e jang ka tsela e jang ga re phethela ka tseno tsa bahlankana beno ka nnete ba ntse ba tsamaya di-teaming ba ya di-teaming tse itseng e mongwe wa o qetele ke e boneng gore e teng ke ya gore ka nnete dinare setlhopha sa dinare se e leng gore le sona ga tlhokometse ka nnete sese se thefile gagolo mo e leng gore setlhopha tse ngata tse di tsipa ka gara sona dinka bahlankana empa le sona kentse jalo ka nnete gore ae se dumelana jalo le mohlankana ane rorisa malefane gore ka nnete a tswele pele le setlhopha ka go ntshwafatsa contract ya gae le gore ka nnete e dile e ntse le teng mme ngwana mme ga o sheba engwe ditaba tse teng tseo re di boneng ke ya gore di apeetse disetlhopha ke di bone ka nnete go tloka letsatsi nang la bolotlhano tsena tsa mogatsa wa lefatshe ke mane mo e leng gore ba ka tlhokomela ka nnete gore setlhopha sa naga yane ya Canada di se swa jalo sa gatha ka ntlha tse tsiletseng ga o letho Mexico e sela jalo South Korea ka ntlha go ga o letho ga naga ya America USA e setse jalo Australia ka ntlha tse pedi go ga o letho jala ka nnete mo re bonang setlhopha sa rona sa Africa kwano e leng Morocco se sela jalo Scotland ka ntlha e leng ga o letho Brazil e setse jalo naga yane Haiti ka ntlha tse tharo ga o letho mme Haiti ke dinaga tse pele tse re boneng ka nnete gore nako ya tsona di sebiletse gobane ga seo gape le setlhopha lepapadi le ga e lengwe fela mme tsona sese ke ga e le jalo esile sentse se tsile sempa se setisela ka gore se bapale papadi ya bone ya go qetela naga yane ya Turkey ka nnete la shapile jalo ke Paraguay ka ntlha go ga o letho ya Netherlands e safara jalo Sweden ka ntlha tse tlhano go e lengwe ya baka tlhokomela ka nnete gore papadi yane ya naga ya Cote d'Ivoire ka nnete e e leng gore e ne e le ka matsogong Ivory Coast e la e tlogela ka nnete Germany ya ba e qetela e tlhotse jalo ka ntlha tse pedi go e le nngwe mme e leng gore Ecuador le Surakao di bapetse tsona di bapetse jalo ka nnete ka gao letho go lekana yaba neng Japan e shapa jalo Tunisia
ka ntlha tse.

0: go ga go letho mme ke a ditlhopha tse e leng gore ga lebeleletse go bona gorena ebe ka nnete Tunisia Aforika kwano le yona ga se re e se eletsileng gobane ka nnete ga e soka e tlhola papadi le ga e le nngwe kapa gona go troya mme ke re se ke bona sentse ba le monyetleng wa gore ka nnete sentse ba tswile sentse ba tsile mme tsatsing ya ka jeno ngwana mme ga tla lebelela gore tle re bona gorena naga yane ya Belgium kapa naga yane ya Spain le yone e lafilaletala jalo ya tlhola Saudi Arabia ka ntlha tse nne go ga go letho ya ba Belgium le yone ka nnete ke ya bona gore atse e kare e nwetse mo e leng gore ba petse ka ntlha e seo ka go lekana le naga yane ya Iran ka nnete wa ithuta ora ehlile enwetse naga ena ya Belgium mme re tlhokometse gore Cape Verde e ba petse ka ntlha tse pedi go lekana le Uruguay ya ba reneng Egypt e bapala jalo le New Zealand ya hlola New Zealand ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme ke a ditopadi tse dintse e leng gore o le motho ena ya Cape Verde le Uruguay batho ba ngata ka nnete ba ntse ba eme le monna mateno maipotsa gorena ebe taba e tsagalang ke efeng taba e tsagalang ke efeng yo nngwe ya ditaba tse re di bone ngwana mme ke yane ya mohlankana yane Lanin ya Mal ka morago ka nnete a hlabe dintlha o ile a bontsha gore yo nngwe ya ditaba tse teng ka nnete ke gore ae nna ke motho a tatileng ga se le papadi ya gore na batho ba ntse ba compara ba re ba mmatisa le Cristiano Ronaldo le Messi ka tsela e jang o botsitse fela gore ae ka nnete ga ke na le doubt-e taba ya ka gore fela ke iphumane ke ntlasetse papading ya ka ke ntse ke bapala ka tsela e nepagetseng o boetse a bontsha ka nnete gore o ntse a ntlafala papading ya gae ka ga a ja tswa gae ke sa le monyane ya golo dilemong ke sa le dilemo tse leshome le metso e robedi fela jale batshwantse ba etsa qeto ya gorena ba ikaetsa mang patišon le mang ke boemo mofeng ae eno ga se ya gae ka nnete o bontshitse gae yana gae ko ipona a le maemong a bapalang gantle fela mme taba nngwe ga o sheba ngwana mme re e shedileng letsatsing lena la kajeno ke taba yana gore mokwetlisi wa mosleng wa setlhopha sa ane sa Bafana e le monghadi Augusto Palacios ka nnete o bontshitse gore setlhopha sa Bafana na e selekela se ka bapala jang mo e leng gore re tlhokometse ka nnete kgatlhanong papading ya bona ya e batlo bapala jalo le South Korea ba tla be ba sena mohlankana ane Tebogo Mokoena mme o bontshitse ka nnete gae setaele sa bone sa wathaka fela lokela e tse ehlebe se e leng gore ka nnete e tlotla se ba imela mo e leng gore ba lokela ba iphumane gona ba ka bapala ka tsela e jang o bontshitse ka nnete gore ba lokela ba bee boemong be e leng gore ga le bule mofuteng o kena ka nnete sengwe le strikega ka nako le basebeletsi ba bangwe be e leng gore ba ka mo thusa gore ba tse bangwe bo ba gaeba gore ba mo thusa gore a amoele dibolo a tle go etsa seo a tlwaetseng go se etsa o bontshitse ka nnete gore bosima Mokoena e nngwe ya setaba sa mohlangana lokelang a diteng ke Sithole mo bontshitseng gae Sithole o lokela gotlele mpeng go ga tla tsebo laola bahlankana bana ba lebelo ba South Korea ka a bile a tshwara yone e nngwe ya tse dingwe ka di bonang kore Mexico e le metleng wa gore e ka nna a tlo troya le Czech Republic ka ga ka nnete a tshware gona go e tlwetse le Mexico e le ntseng ke se e tlwetse e le maAforika mme ka nnete ngwana mme metsotso ya rona o setse e merago fela re re phethele ka go bontsha ka nnete gore ga ga ditlhopha tsena tse teng o tla gopola gore di ne di le go bong ka go fela tsa Aforika kwano tse e leng gore di ne di lokela ebe dikarolo ya mogotselafatshe mme naga yane ya Morocco e se e sa balwe go gang yona ka nnete ga ra tseo thomeng di na le menyetla kapa ga dinang e se e sa balwe go gang mme re lebeleletse gore le yone ya naga yane ya Cape Verde le yone ka nnete menyetla e mengata ya gore ba ka tlhola jalo naga yane e tlo bapala le yone ya Saudi Arabia mme ka nnete basotho ba sentse ba re ntho maAforika ka nnete a santse a tswang gae Cape Verde ga e ka iphumana e winne papadi eno fela e tla be ntse nalane e leng gore ka nnete e tla be e fetile e se e le jalo e fetile di-group stage mme ngwana mme e re ae ke ya rona ene e phuthitse ya ka re go tle go bontsha gore re tla boela re koka gape letsatsing lang la hosane
1: ate wa tate wa tate ja ukwa ene phuthetse kgetsena dimo ka je
0: aga ntate e ne e sisitse
1: ka nnete e ne sisitse matlhofa ke leboe ka tsela kgetheleng atlhe molwane wa katlhe ka update tseno tsa bohlokwa ga kana nanengwala modikong wa batšha tsatsena ka jee
0: ketharasuta
2: Number one of radio station, a best DJ. Any eruption, I'm coming out of the Senegal channel.
3: There's one thing I've been doing.
4: Been
3: waiting.
4: You've been waiting.

leso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tunakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashome a mabedi a motso o mong ho isa la mashome a mabedi a metso e meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.

Na o sebetsa di femi le bankeleng ka ba kgwebong e senya mmuso Express Credit ina di taba tse monate tsa hao. Kana le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka o fihla 25,000 maluti. O lefa kana go di kgwedi tse 24. O fa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo ka jeno go www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Kana le melawana le dipehelo.

0: mamelo se masala tshono ja hlae jolo ka go tshepisitse tsa tsenga lena ka jeno mo itwa gona kwa o santsa hlea le teng kwano mesi so thuseni epi ha se re ha ke anyiswe ka mokutwana mayona ntse iphela me ka bakano la manhle me pele ke kopa o fa monyetla hlangwane so o dumedise mosotho o mo fema bitso ha wa felletse ka tsebo tswala pe
1: ke le bohandate le bitsela ka ke manga ka podile ke madiphatlala
2: nne ka pausi
1: ke nne manga ka podile
2: okay
1: e ke le boha
0: tanko
1: ho
0: hlaya ho kae
1: ke tlhaga ka hara komiti ya dipapadi ya bomme ka hara ona ha ka mona e bitswa Women in Sports Committee. Ka bo khutshanya ne bitswa Whiskey.
0: Ke rata
1: mo. Ne ka ga committee e jalo ke mma diphatlalatso.
0: Ke rata mo mo khutshanya ne mo mo. E mona
1: tena e na le. Ha e Whiskey ya ne yongwe. Whiskey W I S K S K.
0: Ai ke tswa tsa mohlo. Le pele le hle ke kopa hore o hlo o re fe hle ngwane se hore na ebe ha re bua ka tsona ditaba ha kapa ha re bua ka committee ena he ya Lesotho women Lesotho women committee sports committee na re bua ka eng me e sebetsana le eng.
1: Ke le bohantate. Women in sports committee ke committee e thehilweng ka hara Lesotho Recreation and Sports Commission. E le komiti e reretseng go advocate ya, go advocate la dipapadi, bomme dipapading. E reretseng go thusana bakeng sa women empowerment. E reretseng hore e be yona e tlo etsa bonnete ba hore bomme ba nka karolo ka hare ho dipapadi. Hobane jwale ke a gola Mosotho wa heso o tla elellwa hore ka dilemo tse telele dipapadi mona kapo botsamaisi mona ba dipapadi ho tlwaelehile kapo ho ile fa tuma e ba bontate ba ileng bona boetapele. Jwale ka OSC Region 5 e leng mamekgatlo kapo mamekgatlo ya continent ena ya Afrika yeo e leng yona e ntseng e sitse leihlo dipapading monana e leng yona e tsamaisang kapo e etsang melao le melawana le dikgothaletso ka hare ho dipapadi e ile ya bona ho na le tlhokahalo ya hore ho etswe di-programme tseo e leng hore ka tsona di tla tla di thusa bomme hore le bona ba be le ditsebo ba kenelle ka hara dikomiti le ka hara ditsamaiso mona dipapading. Hobane jwale ho elellohile hore ha bomme ba le siko ka hare ho dikomiti kapo ho ditsamaiso dipapading mona, bontate ha ba kgone hantle ho fetisa ditlhoko tsa bomme ka ha ba se ka lehlakoreng lena la bomme, mme ditlhoko tsa bomme ba sa di tsebe ka kotloloho. Jwale, taba ena ya kajeko eo re tlo bua ka yona ya Call for Applications for Women Leadership Program. Ke programme e hlileng reretseng yona taba eno ya hore e tlo thusa basadi ka ditsebo tseno tsa botsamaisi. Programme ena e go lebeletswe batho ba dilemo di 12 ho isa ho 35 hore ba apply-e ho hlaha mekgatlong ya bona e fapaneng ka hare ho naha. Mme ba tle ba elellwe hore di-application tse jwalo tsa bona di tshwanetse hore di tsamaye le mangolo a tswang ka hara mekgatlo ya bona mono diterekeng e netefatsang hore ke ditho ka hara mekgatlo e jwalo. Mme di-application tsena tsa rona letsatsi la tsona la ho qetela ke di 26 e leng la bohlano lona lena la beke yona ena. Di-application tse jwalo di lebelletse hore di isa ho admin@lsrc.org.ls. Ke kopa ke tle ke phete hore di-application tse jwalo di lebelletswe hore di romellwe ka marangrang ho admin@lsrc.org.ls. sports.ls. Ne motsotsi wa hetse o tlo elelwe ntle engwe ya bohlokwa ke hore program ena e reretswe hore e tle e anelena ha ka ofela. Empa ha jwale re santsane re focusitse ka mona ka botshabela. Mme ditereke tseo re lebelletseng dikopo ho tswa ho tsona ke le ribe botshabothele mogopong ka lehlakore lena la botshabela. Ha re tloa ka nqeno re tlatla diterekeng tse ding jwalo jwalo.
0: Mme bolile ke re sa le tsona tabeng tsona tsena tse monate yakana tsa bohlokwa tseo ke utlwang hore hlile a ka nnete boteng ba bomme bo se bo hlile bo bonahala bo nketswe hodimo ka tsela e kgethehileng e le taba ya bohlokwa. Ke batla ho utlwa feela hore na o fihletse ha jwale mme tshebetsong e ntle eo se ntseng le etsa. Sekgeo se batla se se le jwang papisong tabeng tse tsa boetapele ha re hle re bapisa dipakeng tsa bomme le bontate ka hare ho se dikadikwe sa papadi. Ya kapa sa dipapadi.
1: Wa tseba sekgeo o sentse se le seholo haholo ntate hobane ha re etsa dikgakanyo di re ke boraro leshomeng. Jwale ke o bolela hore dipalopalo tsa bomme botsamaising mona le dipapading bo ntse bo le tlase haholo. Mme re ne re etsa kgothaletso hore bomme le bo ausi ba eme ka maoto, ba kene ka hara dipapadi ka ho fapana. E le hore seno se tla se thusa hore bona ba be le lentswe dipapading monana. Hobane jwale ha ba salletse morao ditaba tsa bona le ditlhoko tsa bona, ka nnete ha di tlo tla di tsebahala. Empa ha ba ka kena ka setotswana ba ithugubetsa ka hare ho dipapadi. Dipapadi ke bophelo, ke a kgola re a sheba le dinaheng tse ding. Ho na le batho ba bang be e leng hore taba ena ya dipapadi ehlile ke mosebetsi ho bona. Jwale naha ya Lesotho le yona e se eme ka maoto. Ke nako e nepahetseng haholo yena ya hore batjha ba rona ka hare ho naha ka moo. Ho na le diqholotso tse ngata haholo. Ke a kgola mmohi wa Radio Lesotho ka ho tla dielellwa hore batjha ba kena ka hare ho tsona ke taba eno ya ho hloka dipapadi. Mme dipapadi tsena di tlo tla di thusa batjha ba rona hore ba be le focus ya bophelo. Ba thuse tabeng tsa dipapadi le tabeng tsa dithuto hore naha ena ya Lesotho e tla etsele pele. Batho bana ba tlo tla ba apply-a moo. Ho se bue dilemo tsena tseo. Di leng tlase hobane re re ke development ga ba qala ba sa le tlase hobane hana jwale tsena e santsaneng e le dipapadi tsa rona tseo e leng hore hosane re lebelletse hore e be le bona ba tsamaisong. Mme e tla re ha ba fihla staging sena sa tsamaiso ba tla be se ba na le tsebo ka ho pharalla ka ha ba se ba ile ba ba ka hara dipapadi nako e telele e ile ya ba karolo ya diqholotso le ditshita. Le ho sheba rona mohlo monna ho ka improve wa kae kapo ho ka eketswa ho kae hore bomme le bona ba hlahelle ka setotswana mona dipapading le dikomiting tsa tsamaiso ka hare ho naha ka kakaretso.
0: O hlakile ka tsela e kgethehileng kgaitsedi ya motho nnete e sale e ka ba ke o batla ditaba ka nnete ka mora ditaba tsena tsa bohlokwa tseo o re feeleng kapo tseo aroletseng tsona tsatsing lena la kajeno. Me hana la o qetela re itse dikopo di fela la bohlano lena e leng la 2026.
1: Ee, ntate ho jwalo.
0: Me hana le gare email ela eo kenyang kopo ho yona ke mang?
1: Email eo dikopo di romellang ho yona ke admin@lsrc.org.ls. Ke ne ke kopa fela hore ke re hape ho Mosotho wa heso. Tsena le lebota la Facebook mo teng ba ka yang teng ba o sheba kapa hona ho ikgopotsa hore na mohlomong tse ding tsa dintho tseo ho tsweng di a hlokahala na ke di feng. Le hore nakong e tlang ba tle ba tsebe ho tseba ka menyetla e meng e tla hlaya. Le hore na komiti ena ya dipapadi ya bomme na e ntse e ithugubetsa kapa e kenella jwang setjhabeng ho bona hore ka nnete e etsa mosebetsi hore naha ena ya Lesotho e tle e qetelle le yona e tswetse pele.
0: Kale buile mme wa khaitse le aka.
1: Ke le buile ha holo e ba letsatsi le monate le ba mamedi ke a le boha ntate.
0: Thank you.
1: Thank you ntate. Bye bye.
3: Ho lovely, ho lovely re tsantho tse tjena kwa.
0: Ee, ho monate.
3: Re fa batjha monyetla wa hore ba kenelle ho be busy. Ba tlwele dula hae. Be ntse ba lla ka mesebetsi ke dithethefatsi ke ba kenelle ho be busy.

Ditaba tsa hora ya bohlano sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Moka wa naha wa boetapele o reretswe boitlhahlobo le ho rarolla mathata ohle pusong ena le mafapheng a setjhaba. Sena se boletswe ke Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane letsatsing la bobedi la mmoka ona o tshwaretsweng Berea moo a tiisitseng boitlamo ba mmuso ba ho tswela pele ho ntlafatsa boikarabello, puso le phano ya ditshebeletso hammoho le ho netefatsa hore mafapha a setjhaba a fana ka diphetoho ho Basotho. Mohlomphehi Matekane o re tswela pele ya moshelella itshitlehile hodima boikarabello le ho alosa sa tshebetso hammoho le ho netefatsa hore boitlamo bo fetoha bophethahatsi. Mookamedi wa thuto ya boleng lekgotleng la thuto e phahameng Chair Mofumahadi Nthabiseng Mobe o re mangwalo a thuto a fanwang ka morao kwetliso ya nako e kgutshwane a shebaneng le ditsebo tse itseng a tlo thusa batjha ho ntshetsa pele dithuto tsa bona ka ditsebo tseo ba sentse ba ena le tsona. Mofumahadi Mobe o buile sena kopanong ya Chair le bana le seabo ditabeng tsa thuto Maseruka jeno moo ho tshohlilweng moralo wa tshebetso wa mangwalo a thuto a fungwanang ka mora nako e kgutshwane. Monghadi Makgwana Qhotso Kwane wa sekolo sa mesebetsi ya matsoho sa Katlehong o re mangwalo ana a thuto a bohlokwa ka ha a tlo thusa batho ho ntshetsa dithuto tsa bona pele ba ntse ba tswela pele ka mosebetsi wa bona wa boiphediso. Ha Dr. Papadi Maqadika wa sekolo se seholo sa setjhaba NUL a supile hore moralo ona ona o tlo thusa ho ela hloko le ho fedisa dikolo tse sa ngodiswang ka molao hammoho le ho ntlafatsa mangwalo a thuto ka tsela e bobebe e tla thusa ho theola sekgahla sa tlhokahalo ya mesebetsi. Re a phethela. Mokgatlo wa bophelo bo botle ba kelello le mokgatlo wa bahlabolli ho hlaha sekolong se seholo sa setjhaba NUL o tla tshwara mmoka wa banna ho keteka bophelo bo botle ba kelello tlasa mohoo o reng monna ke nku ha lle setsing sa batjha sa Thakaneng Hlotse le Ribe ka la 27 Phupjane. Sena se boletswe ke mothehi wa mokgatlo Monghadi Mohlakola Ratshwanyane kajeno moo a hlalositseng sepheo sa mmoka ona e le ho tshohla le ho fumanela diqholotso tse amang bophelo bo botle ba kelello ho banna tharollo. A re banna ba rupelwa ka mekgwa ya ho laola maikutlo a bona le methati eo ba lokelang ho e latela molemong wa bophelo bo botle ba kelello. Tshebeletso ena e buletswe bashanyana ba dilemo di 12 ho ya hodimo, mme e tlo ba fa sethala sa hore ba ntshe maikutlo ba phuthulohile. Momamedi, ditaba tsa hora ya bohlano kgwedi beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya botshelela.

0: jonga da kata man tamana tele mambana gamongule atoms black bagan tamana ti umoya tsinga lena la ka jeno bona ha ke tsena na khabetse na ja ha shuma ka mtinga ke tsebe o si munjena
1: ke sala jwang hle
0: wa sala ka
1: pogitsa ke sala jwang ka tlame hopola makauteng
0: oh
1: bye bye.

Amohelang ka mo le leng ka teng le amohele le malapa a bolong.

me ka ntle lo senyana go re di thagola le satsile ka tsheno metswana ga di thagola ka taba e reng beke e fitileng mogatlo wa batho ba nang le dikamano tsa dilikamano le batho ba bong bo le bong e leng the People's Metrics Association Lesotho le mogatlo wa Key Affected Population Alliance of Lesotho Kapal ka bokhutshanyane ba tshwarisane le emeng ya megatlo e ikemetseng ho hlaha provinceng ya Free State ba bile le thupelo moo hara tse ding ba neng ba fana ka thuto ka ditaba tsa HIV and AIDS le phano ya ditshebeletso haholo bathong ba tlokotsing sepheo sa mantla e ne e le ho matlafatsa tshebedisano.

0: mmoho ho arolelana tsebo le ho kgothaletsa ntlafatso ya setjhaba le dihlopha tse tlokotsing. Kopano ena e ne e ama bohle ba neng ba ena le kobo ya bohadi ka tshebedisano mmoho le mokgatlo wa Tholwana e Molemo, e leng mokgatlo wa Afrika Borwa. Re buisana kajeno, re buisana le Tamposi Mothopeng ho tswa mokgatlong wa The People's Metrics Association ho utlwa maikutlo a bona ka kopano ena, mme o sentse a le teng ka kwano ka matlong a kgaso hore re tlotla re tshwahla ditaba tsena. Mothopeng, re sealemo sa Lesotho, lenaneo ke la ho tloha tele ho ya metjhatjhane. Ke o dumedise le ho amohela ditaba tsa rona kajeno.
1: Ke a lewa ntate, ke kopa ho dumedisa Basotho ba mametseng le bohle bo eseng Basotho ba mametseng, bamamedi ba hao. Letsatsing lena la kajeno ke tsatsi la ka la kgolo, pele se ntse ke leboha le bohle ba ne ntse ba nlakaletsa letsatsi le monate. Ke a leboha
0: ka leboha ka sebile re ntse go lakaletsa ditakaletso tse monate bophelong ba hao. Taba ke ena yo re buang ka yona, The People's Metrics Association mmoho le Kapal di bile le kopano ka mane ka Afrika Borwa. Ha re kena ditabeng tsena, jolo ka ke se ke aleditse selelekeng sa rona, ha ke rekene mohlomong o amele momamedi dintlha tse tshotlhilweng kopanong eno, le hore na a ke eng hakalekale yeneng e entseng hore kopano e qetelle e le teng.
1: Ke a leboha ntate. Ke a kgona ke qale morao nyana hanyane pele ke ya letsatsing leno. Re le The People's Metrics ho tloha morao, ke a kgola dilemong tsa ho qala ho organization ya rona, ha e sa le re ntse re sebetsa le mekgatlo le batho ba seng ka hara mekgatlo ya setjhaba ya South Africa, haholo provinceng ena rona ya Free State. Re utlwisisa hore bo Lady Brent monana, bo Bloemfontein, bo ka monana ka nqena ho le ho Maputswe, ee, ke batho ba ntseng ba hloka ditshebeletso haholo. Mme re hlokometse hore community e ngata eo re e sebeletsang hangata e fetela ka monono for mabaka a fapakaneng. Jwale ba na le ditlhoko tsa bona tse fapakaneng. Jwale re ile ra nka leeto la hore re ne re sebetse le bona hore re ne re akofise maphelo a batho, re be re etse bonnete ba hore mohlomong le dikholotso tseo batho ba ka kopanang le tsona ntse ba ya diprovinceng ena ya bona, bonyane re ne re kgone ho thusana, re atle ho thusana hore na re ka sebetsa jwang. Jwale bekeng e fetileng re ile ra kopana Lady Brent monana Manyatseng Hall, moo re neng re mengwe ke ona mokgatlo wa Tholwana e Molemo, ba e batle hangata ha e mona. Re ntse re shebisana tsona maqhama a tshebetso hore na re ka sebetsa jwang. Ka lehlohonolo ke a kgolwa phutheho eno e ne re ile ho yona e ne se ya bona fela, hantlentle neng le ya mmasepala. Jwale mmasepala o bitsitse mafapha a fapakaneng, mafapha a bophelo, tsona di-organization tsena tsa rona, ho bitsuwe le tse ding tsa batho ba hwebang ka thobalano le bo legal aid. Ka bua ka mafapha a fapakaneng a fumanehang ka hara province ya bona, o bona hore na ba ka nena ditlhekefetso tse etsetswang batho jwang, ba ka akofisa ditshebeletso tsa bophelo jwang, le ho bona hore na mohlomong ha eba hona le ba bo rona ba tlwang ka hara naha ka mona ba ntseng ba ya ka moo, bo e bang e ba le rona ha re kgone hore re lelekise taba ya bona ya phumantsho ya ditshebeletso, na re ba ka ba thusa jwang. Jwale ho ke a tseba Mosotho o tla hopola hore hantle South Africa mane batho ne ntse ba thibelwa ho fumana ditshebeletso hobane ba tswa dinaheng tse ka theko. Jwale boemo bona bo re bonkileng ke ho tiisa maqhama le mekgatlo ya setjhaba, le ho tiisa maqhama le ke kgola le mafapha a mmuso a teng ka mono, ke kgola le ho nana le mafapha a mang ekareng a bo sepolesa ka mono, ho bona hore bonyane batho bana ha ba fumantshwa ditshebeletso ka moo ha ba nenwe, ba fumantshwa ditshebeletso jwalo ka ha le ba bona ha ba tlile ka mona ba ka fumantshwa ditshebeletso. E nngwe ya mantlha ke a kgola e ntse le hore re na le ho ba le leqeme la ditshebeletso haholo. Ana jwale ke a tsa Basotho ba tla hopola hore ha re tla di-self testing, ha ke tsena di bitswang ka Sesotho, re na le leqeme le leholo ka hara naha. Re tla be re haellwa ke dikgohlopo tsena tsa dikgohlopo le dingobetsi ka ofela o so sena letho. Jwale ba e ba re nanabeletse tsona, e be ba re nelehetsa hore bonyane re ne re thuse Basotho ba ntseng ba le haufinyane le rona. jwale ka rona re ikukile re le mokgatlho wa setšhaba go sa tsotele gore na ke setšhaba sa mofuta ofeng, motho yo mo le mong yatlang ditshebeletsong tsa rona mane matrix re mofa ditshebeletso. Jwale re reetse bonnete ba gore sejo senyane se re nang le sona re etsa bonnete ba gore re se arolela le mosotho e mong le mong yatla ya fitlhang mono wa batla ditshebeletso ka tsela tse fapakaneng. So ke a kgola le ona ba letšhe e le o mašina fela gore jalo ka ke buile ka bo di-self-test e ntse le dintho tse dintse ba re fileng gore a etsa mo di sebedisang re ne re boneng gore na re thusang basotho ba kamona le ba kamane jwang, e le gore batho ba tle ba seke ba haellwa ke ditshebeletso bane fela a tlile morong ka nqena a tlile ka hae kapo wa bona a tlile Free State a tlile Lesotho jwale ebe o haellwa ke ditshebeletso ga fitlha ka mona, empa e le taba ya go tiisa maqhama a tshebetso fela le gore nne re potoloele ditikologo tsa bona jwalo ka boQwaqwa ka bo Bethlehem o bona gore re ntse re akofisa thuto re ba thuse gore ba ne ba thuse batho go ba utlwisisa le bona ga re ntse re etsa ditshebeletso tsa rona ka mona ba ntse ba tla e le gore re tseba go tiisa maqhama gore basotho ba kamane le ba ka mona ba fumana mofuthu wa ditshebeletso ba fumana mofuthu wa tshireletso gotlhe mo ba leng teng go sa tsoteleng gore na ke bomang kapo ba itlhagisa ka dibopeo difeng kapo ba etsa mosebetsi ofeng. Ke a lebogo.
0: Pele go kopano ye diqholotso tseo le neng le tlile le thulang le tsona kapa batho ba lona ba ne ba thulang le diqholotso dife, motlhomong re shebile tabeng e ya go akofisa ditshebeletso tabeng ena ya phano ya ditshebeletso dinageng tsena tse pedi.
1: Re ka qala fela ka tlhokalo ya mosebetsi ka gobane ehlile mathata a qala moo. Re ka qala ka tlhokalo ya mosebetsi gore jwale batho ba qetelela ba se ba tswa ka gana ba tshelela naheng ya boelano go le go ga morong. Jwale re gutle gape-gape re bue ka melao o batho ba bang ba tloa Lesotho mona ba ya naheng ya boelano gobane ba utlwa e kage ditokelo tsa bona ka mona ga di a sireletswa hantle. Jwale ba re ba ye mo molao o batla-batlang o le bonojwana gore ba sireletse. Jwale re bue gape-gape ka diphito tsena tse bileng teng gona jwale tsa diphano tsa ditshebeletso moo ke a gola re tlhokometseng gore mmuso wa Lesotho o ntse o kgatlhanyetswa ke a gola ke mmuso wa America mane mo re seng re tseba gore jwale go na le melwane e beuweng ntlheng ya go fana ka ditshebeletso gagolo go community tsena tse rona re buang ka tsona. Jwale ke teng mo o tla fumana gore gangata batho ba qetelela ba se ba tshelela ka mane kapo ba reka ditshebeletso di-private sectoreng. Jwale ga o le reka mole di ba boimanyana but ga o di fumana ka nqele ka mo di fanwang mahala go ba bobebe. E nngwe gape-gape ke ya golwa ke yone e nene ke bua ka yone ya leqeme la ditshebeletso tseo batho ba di tlhokang. Jwale ga re na le leqeme la ditshebeletso go sena moo re nkang teng ehlile e ba pharela gore na re lwantsha taba ena ya HIV jwang. Ke a gola tšhe ka bogutshwanyane ke a tseba metlho mangwe o tlatla kena fela ka bogutshwanyane ke tsone tse nka ka buang ka tsone. Ke a lebogo.
0: Ke mona lebile le kopano e be tshalomogago e tlotla e ba efe go bona gore tsotlhe tse tshotlhilweng di fela di etsagala ka moo go le di fitlhetseng.
1: Ke a leboa re ntse meralo e tlhakileng gaolo ga re tloa mono e le go sheba gore na motlhomong di-programme tse rona re nang le tsone ka mone kapa manane re nang le ona ka monana ka gae ke a feng le bona manane e ba nang le ona ka mole ka go bona ke a feng e re ka ra bonang gore na re a akofisa jwang mmogo go etsa bonnete ba gore bonyane re ntse re sebetsa go ya pele. Ke a gola taba ya botlhokwa e ke e ratileng go bona ke gore mmuso wa bona ba sebetsa le masepala gagolo. Mmuso wa bona o etsa bonnete ba gore ba na le di-resource ba na le ditšhelete ba na le ditshebeletso ba na le ntho nngwe le nngwe e teng ga o tshwane le ka mona mo re emetseng mofane o re abe teng re tle re tseba go bona gore na mekgatlho ya setšhaba e tsitsa jwang. Jwale bona ka ga ba tsamaya le mmuso go ba bobebe gore re fumane ditshebeletso tse dingwe go bona ga di le siko ka mona ka hae. Jwale ke a gola tšheo wa ga ba potso ya gago ke gore re ikeleditse gore mo e bang e ba gona le motlhomong manane a re tlhokang gore re ya go bona ge ne re atle go ya ga o na le manane a tlhokang gore batle ka mona nne batle ge ne re thusane gore go be le a ketse gothe go be le sustainability go be le continuity a ke sena ka sesotho e tswelelo pele go be le tswelelo pele ya ditshebeletso go se ka ba le kginakgino e ka bang teng ka baka la diqholotso tseo rona re kopanang le tsona. Ke a leboga.
0: Ke a leboga. Mamedi ka metsotsong e dulang jalo go ya 20:22 ka mo ga hora ya botshelela sa lemosa Lesotho lenaneo ke la go tloa tele go ya metšhatšhane re ntse re buisana jalo le tampo se motho peng re buisana ka kopano yena yeo ba bileng le yona ka

0: fapane ka provinsing ya Free State na hinyo ya Afrika Borwa. Ha ke tsebe na hola dintle o kala ye o kala ka tsang gore re kene ho yona pele re fetela ho me hlomana.
1: Ke a gola diqholotso mmano na ntho ke isile. Diqholotso mmono no hona le hangata ho fitanyane ha re na le diqemetse la ditshebeletso ka mo. Jwale e ba banana bela tsaletso ka mohle. Hona le ho fasa fasa ho etsalang ka bogong ka mane. Mo o tla fumana hore LRA hana e se la gafe ya are.
0: Revenue services.
1: Revenue services ya gone ke batle ke ga ka fetsela go tsela ke mo ke ke organization revenue services e le yona ena le dipeelo tsa yona e loge re ke sekeng di mphetsena ka bogong ka mohle ga sa patala legheto jwale rona ke be ke di fuyo mahala ho go ditlo thisa setjhaba mohlala ha ke fuwa di khotlopo getshela ka tsona ka mo e hlile ba pharela ha ke fuwa tsona di self test tse ke tlo thisa ba so thwa ke ga ke tlo diregise e ba pharela ntongwe lengwe lengwe re reng ka e fuwa ka mole e tshela ka bogogong etla ka mo e hlile ba phagela le ha ke ka ba ga toloka ga bontsha mangolo a bontshang gore taba tsena ke ditaba tse re di fuweng e hlile ba phagela gore di kene ka gana jwale di ketella di gina tshebetso ya rona gore na re apele jwang
0: jwale le feta ba mphagela yo
1: phagela ena ntate
0: ke tla le ntse le sebetsa ka tsela ife gore le fete
1: phagela ena e thata hobane tataiso ke hore re le kale ge lo kopa lengolo lekala le lo kopa revenue services hore e re dumelle e le dumelle lekala lekala le re dumelle hore re fete ka mane go go kwana ke process etelele jwa jwale mo re seng le dingwa ke sho ka ofela ha kona ke le ba sotho go hlokometse hore e hle di challenge tse tlang ho civil society se di lenyenya no me khatwa mme ya setjhaba e se lenyenya so ntho re etsang ke hore ga she ba hore na re fuetse kae e ba re fitla ka bogogong ka mohle ga bolela gore bonyane re fuwe dikondomo tse hlano akere e ba how to dihlano jwale ba tla kena online ba sheba gona ke bokae e le nngwe costa bokae e be jwale re le organization re tla tlameha go patala ditjeo tseno tsa go tshedisa dintho tseno ka mono jwale e tlile ra di patala jwale e be ga re patala ke ga re na le budget re tla patala re keta go patala re kenya ka gana ga re keta go kena ka gana ga re etsang ge di fa basotho mahala jalo wa ukwa e qetella ere mole mo scope sa di challenge tse se theuwa e bile mmuso sna mo gahlanyetsang e bile jwale ge le rona ge ntse ga sokola lo rena ga patala rente kang jwale ge fana ka threte ka mole e qetella e otisa le ditshebeletso tsa rona tse nne ga ka fana ka tsona ka kopanelo le bana ba ka nkane go thusa gore dintho di be bonolo ka mona ke a le go
0: re metso tsunye dilengwe le ho mashume a mabedi a metso e mehlano ka moga hora ya botshelela sa le sala sotho le rana o tla ho tloa tele ho ya mechachana ga sa le tabenye tswana hang ga tlo tla ge buisana jwalo le mofumahatsana hlomohang le tsiye ke ne ho tla ge buisana le ena ho hlaha mogatlong wo wa Key Affected Population Alliance of Lesotho e leng Kapal ka bogotswanyane ho re le ena a tlotla kena ditabeng tsena ge tlotla go kwa go rena bona maikutlo a bona ka kopano ena na ke a fe go tloa jwale go ya pele ba bona e ka re motlho mo diqholotsong tseo dibanetse ba thulana le tsona go tlotla go ya pele ka tsela ya mofuta ofe motlho mo ba se ba fentse tsona diqholotso tse jwalo re se re hokahane le yena ka katleho re me leti
2: Hotsonda
0: de. Ga se ya le mosala sotho le nana o tla ho tloa tele ho ya mecha chane ke u dumedisa le o amal tabeng tsa bona ka jene.
2: Ke a le bo ha Hotsonda de. Ka se ba ka so se fuwe.
0: Re ya le bo wa. Re bua le lona tsena re etse hloko ka kopano yeo le bileng le yona ka mane ka Afrika Borwa province ya Free State. Mo ho bile le thupelo mo lona le Kapal mo ho le the People's Metrics Association le sotho. Le bile mono moho le mogatlo wa tholwana e molemo ha re jena ditabeng tsena o ke o fupa go lela mo mamedi tseo le ithutileng tsona kopanong e jwalo
2: o yende tikile wile ha ho ke kopa ke tle ke ithalose ka botlalo pele le bitso la ka ke hlomohang letsie ke sebeletsa mogatlo wa Kapal jalo ka ha o so tshulo e leng Key Affected Populations Alliance of Lesotho haufi letsi ke mogatlo o sebetsanang le go buelela ditokelo tsa batho ba go bang ka thobalang ke kopa ba meme di batle ba nkutlwe hantle yena ke hle ke batle go ke hle ke hotlolle ha hona batho ba re ke sa mmeli re bua ka batho ba hwe banka thobala mme ve lo ka ha so tshulo e be ke nge fitleng ka la bohlano e hle re ile ga ya go lanela Lady Brand mme moneng go mmengwe ke tholwane e molemo putse ha go rena re ithutile kopano nyeo yo lo ka ha TP a sablet ke khatlwe ha go loke taba ya bona ya tshebetso le mmuso kwano hai ka bakala mmuho e re ntseng go yetsa ge le megatlo e ikemetse ge se re lekile go fihlela
0: ha re kene mo ho ngono ga hlakisetse mo ho ngono pele go na mo ho wo o reng
2: yo lo ka ka se ke bontshitse gore re batho ba ge megatlo e buelelang ditokelo ba setšhaba seo se re sebeletsa mmuho e re yetsa ke yone eno ya gore re nne re tsamaye re emetse ge le ke go ntlafatsa kutlwisiso ya batho gobane batho bona ba tseba gore mefuta ya setšhaba seo re se sebeletsang kapo seo re leng karolo ya sone e teng empa e le gore ka baka la melao eo ya naga e sa dumeleleng gore e be mefuta ya dikarolo tseo e re ke tle ke bue gagologolo ka kotlolo ka batho ba gwebang ka thobalang ke re ka ga re a tseba gore ka gare go naga e go thwe mosebetsi o ga o molao setšhaba se batla se ke kopane ntse le nepaetseng la go turn a blind eye se etsa e ka batho setšhaba sa mofuta one ga se empa se le teng ge se re ba bona metlha ena so mehuo e re eetse e ebe ya gore re ye metse ge nne re leke go akofisa kutlwisiso ya setšhaba tabeng tse amanang le batho ba gwebang ka thobalo e le taba tsa bona tsa ditokelo e le taba tsa bona tsa phano ya ditshebeletso tsa phumantsho ya ditshebeletso ka tsela e nepaetseng e sa kgetholleng mang kapo mang so ka baka la mehuo eo e kereng re eetse ge batla se re atametse megatlhelo e mengata gagolo ya setšhaba ge tla ge e tshwarele batho ba media dikopano ge le ke go ba fa letlhako go bona ebile ge bentse re batla gagologolo le go ba lokise taba ya puo bane ke batho bao batho ba bangata gagolo ba ba latelang mme ga baka la ba fosa puo e le gona male mo ntseng re batho ba ithekisa kapo ba ha ba kala ba e fosa ka bo bona fela e sentse e fa setšhaba direction e fosaetseng ge we hape le mapolisa le bona re ba tshwarele di-workshop gobane ke ba bangwe ba batho ba sebetsanang gagolo le batho ba gwebang ka thobalano mapatlelong a toropo mane ge we le re we hape le manese ke ba bangwe ba batho ba sebetsang gagolo e mosebetsi wa bona ebileng ge le ona o leng o bosoko gagolo bane ha go ba le sehlaelang motho male kapo go ba le mafu e bangwe a motshwara ke bona batho ba pele beo ba kopana le bone so ha taba ya tshebetso e kala e ba le kgotlhano pakeng tsa batho ba go ba le ka thobalano le bafani bao ba ditshebeletso ka mekgwa e fapaneng ebe go soba gobe gagolo kore ka baka la and taba tsena ka go fela di bakwa ke segobo le kgethololo tse tliswang ke taba ya gore mosebetsi ona ga o molao so ne re ithuta kwa nana re ithutile gore go bonagala go na le tabanyana e fapaneng tabeng ya gore go bonagala go na le letsoonyana le mmuso o le etsang go nanabetsa ditshebeletso go batho ba gwemang ka thobalalo tšhae le ba the LGBTIQ community be ntate tamposea bua ka bone so re ke nngwe ya ntho tse re kgatlhileng gagolo gore e ka re le rona re ka fumana re ka bona ka moso se se re le boemong boo go seng go ka thwe dibolo ka ga re tseba gore naga e ntse le ka o lwantsha taba tsa HIV and AIDS e re mmuso o le etse tsenana gobane go so bile go tlhile go se o na le kutlwisiso hadi yona tsena e teng tate onkutlwe ga ke tlo ba bua gantse gobane kanete tshebedisano mo yone e se fapane ga e tshwane le gale go se na le kutlwisisonyana ya gore go na le megatlo e buelelelang batho fana go na le gore motlhomong motho a ipuelelele ka ditaba tse itseng re se re ka atamela mokgatlho wa tlatla lokisa taba tsa mofuta ona yona e teng empa the fact that kwanana go bile re fumane masipala e hlile etsa tshebedisano moye e re boneng le batho ba ka ntle go tlile le gatelotelo ha go le ha re ba pisa le ha e

0: mme ke yona taba e ka sesosolong haholo e re nkileng mofao ga bona e batla e fapane haholo le taba tsa rona tsa gae. Ke kopa se ke ka lololo ke nne ke tataise ke dipotso tsa gago.
1: Ga re kene dikgolotsong tseo motlho mo ntshebetsong ya lona letsatsi le letsatsi le thulanang le tsona tseo re ka rareng kopano yena thupelo ena eo letswang go yona e le tlatlheletse gore na go tsona le ka tswa ka lefele galo e le go di fenya.
0: Dikholotso tse re kopanang le tsona e ka godimodimo e ntse le yone eno ya gore ge le megatlo e ikemetseng ge itshetlegile ka gotlhegotlhe go ditšhelete tse gore di fumanang go bafane, mme eno yone e batla e ntse e le thatanyana gore na ke taba e ka fetwang ka mekgwa e feng le go ja tšheretse ba gore mekgwa e meng e ka ba ya gore megatlo e iketsetse. A ke tsebe na ebe re ka e bitsa di-campaign tseo mohlomong e ka nnang ya etsa tšheletengyana e tla nne etse gore e nne bokeletse ka gare go office e tla re thusa gore ga go ba le ntho tse tlhaya office tsona di seke tsa kwalwa le maemong e bang ga gona mofane ya tseng a re support, but ke yona taba e batlang e le ka godimodimo. Taba e nngwe gape e batlang e phagame ka gare go naga ya rona ke taba ya tlhekefetso. Jalo ka se ke tshulo mosebetsi wa rona re le batho ba gwebang ka thobalano go thoga o molao, mme gona go fa bogolo ba setšhaba monyetla wa gore ba etse ditlhekefetso gobane ba tseba gore ga gona mokgwa o motho a ka yang mapolese motlhomongwe a fitlhare ke gweba ka thobalano, mme mosebetsing wa ka wa gweba ka thobalano ke tlhaetswe ke ntho tse na o tlameya gore ga a fitlha male a tlameya go pata le gore na mosebetsi wa ge obane ko ofe obane go tho ke kwa etsa tlolo ya molao o ke ko ware o ntse etsa tlolo ya molao ya bao le go ipata tlolo e nngwe ya molao. So ke tse dingwe tsa dintho tseo re kopanang le tsone tse re ntseng re di fumana di le odi, mme taba eno ya gore batho ba bangwe ka thobalano go ba thata ba fumana ditlhekefetso tse ngata gagolo, but jale ka baka la the nature of mosebetsi wa bone go bile go ba thata gagolo le gore ditaba tsena tsa ditlhekefetso tsena di tlalewe. One, ga di tlalewe gobane yona mosebetsi wa rona ga o molao. Two, o tlaleya motho jwang e go sane a ka nnang a tla mohlomongwe a tlatla fana ka tšhelete e tlotla e o rekela phofo ka tlong. So ke di-challenge tse ke dikholotso tse re dulang re kopana le tsone. Jale gona tsena ga ebile e le mari nako e na mari a mo o tla fumana gore boholo ba nako maemo a legodimo ga a re dumelele gore motho a ka iphumana ene strate go sebeletswa gagolo ka matlong, mme re bone gagolo-golo di-client e le tsona tse tlong e le nako eo ba tlo tla bang ka monyetla wa gore jale ba hlekefetse batho bane gangata ba be ba le spacing sa bone ba ba bitsetsa magabona, mme motho ga a sa qetile se waneng a tlo se etsa e be o sa jeba motho se kwa ifela. So ke taba tseo re neng re ntse re di beya tafoleng ge batla go thusana gore na e be ke ditaba tse ka sengwang jwa, mme taba ena ka e ntse le taba eno ya go fela naga ya rona e tlameya go ntlafatsa melao e re sireletsang ge le setšhaba karolo tsa setšhaba ka go fela tse dulang ka rona le mehuo ya rona ga tlameya re nne re bona le re le ntsweleng ga e le mona se re na le boamphato wa rona ka mang le bone be ba utlwang gore ga re kopane le ntaba ena re bone nna re sekaseka ba re nana gore tswelopelenyana e tla bona lesedinyana le tla bonagala ditabeng tsena tsa rona ka baka la kopano ena le setswalle sena se setšha se re se theile le ka nagenyana ya rona.
1: Taba ena o e gutletse mme etsa gore ke re boele re gutlele go yona gore o tlhetlhe o e toboketse ka botebo gore mosebetsi wa lona le bone o phethagala ka mo le ka labelabelang ka teng le ka lakatsa ga o ka go a etsagala eng.
0: Ke taba e kgologolo re ka e lakatsa empa re nagana gore mohlomong go ka etsagala eng ke nako e telele gagolo bane ga a tseba go molao ga se ntho e tšhentšhang ka letsatsi kore go tournament o ke kopa lentswe le nepaetseng la Sesotho go tournament melao e sentse le teng
1: e tlhotlhwa botšha
0: e tswe tlhopha botšha ya melao e sentse le teng.

0: Omane re na le molao eo e leng ona o bonagalang o ntse o sebediswa ke penal code ya 2010 section 55 ha ba ke fotse ke molao o taba tsena tsa batho ba hwebang ka thobalano ho bonagalang di sebetswa ka ona mme ka bomadimabe rona re na le tlhaloso e fapaneng molao o sebetsa haholo ka taba tsa prostitution ha ke na lentswe le nepahetseng hantle la Sesotho but ho na le taba tsa prostitution ho na le taba tsa sex work so rona re sebetsana le taba tsa sex work moo motho a hwebang ka thobalano hore a tsebe ho iphedisa so molao o bonala o itshetlehile haholo ka taba tsa prostitution e leng mono mo o tla ba le phanano ya ditshebeletso e ka ba le ditšhelete le dimpho fela jwale tse sa tsweleng motho molemo jwale rona re taba ya rona ke mosebetsi motho a be ka hodimo ho le lemo tse 18 gobane molao wa naga enana o sebetsanang le taba tsa bosebetsi di re ga ona motho a ka bang lemo tse 16 ga a tseba ba teng ga a tseba ba teng ebile ga o le o fananwa ka ditshebeletso mane mapatlelong a trop ba di fuwa le bone ga re na batima bane re re ke bana ba banyanyana fela ga a tseba gore ga re ba fumane batho ba mofuto na re ba reserela mekgatlong eseng e sebetsanang le batho ba dilemo tsa bona rona re le kgaphalerege motho a be dilemo di 18 mosebetsi ona a o etsetse go iphedisa mme re re ga naga e ne e ka ya ba le tlhaloganyo pakeng tseo tsa prostitution le sex work go ne o tla batla go ba betere gobane bale ne di tla kotlo tsa teng kapa dipegelo tsa teng di ne di tla fapana mme ke tse dingwe tsa ntho tse ne di tla etsa gore mosebetsi wa rona o be bobebe o ne tla ne di tla theola tlhekefetso ene e batho ba e etsang gobane o ne o tla utlwisisana motho a le mosebetsing wa ge o a tshireletseng mme ga e ne ka tsa lokisa taba tseo tsa taba tsa sex work tsa go differentiate pakeng tsa prostitution le sex work go ne tla ba le tshireletso e ka kotlolo e tobileng batho ba gweba ka thobalang go ne o tla ba le dipeelo motlhomong re ne re tlabe re be le bafani ba goreng gobane ba teng nageng tse dingwe tse taba ena e leng molao ba gagileng matso mo go sebeletswang teng go qoba tsona ditlaba tsa tlhekefetso e tswang batho ba gwebang ka thobalano strateng so taba eno ya gore go be le tlhaloganyo pakeng tsa taba tsena tse pedi ke yone e neng e ka etsa gore taba ya rona ya tshebetso e be bobebe mme taba eno e lebiswa go mmuso le boketsa melao ba ameyang kao fela
1: ke ya leboa ga ke tsebe na go na le ntlha e o ka lakatsang gore re tetelele ka yona pele re fetela go mo mamedi
0: tshentate ke kopa ke nagana gore bogolo ba ditaba re tla nne re boele re di fane ga re sentse re tswela pele le bamamedi fela taba e gologolo ke gore bamamedi ba rona ba utlwisisa gore batho ba gwebang ka thobalano ke batho ke bana ba rona ke basadi ba batho ke batswadi ba bana ba bangwe gore segobo le kgethololo tsena tse e reng motho le ga a feta seterateng mmala a utlwe kaka go aka motho a sa tsebena o mo tsekisang gobane fela a ikemetse mo ka mabaka a gae ka nete ka re re ka di fedisang goba ke tse dingwe tsa dintho tse etsang gore ebe ditlhekefetso tse ngata tsena ga di fele re bona basadi ba dutseng ba ntse ba bolawa letsatsi le letsatsi ke a leboga
1: ke a leboga o ntse o mametse sealemoya mo teng a kege e re re arogane re tle re tsebe go ba amogela ka megala ena e leng medi ra leboa re tla boela re gokagana le wena nakong eo re seng re o se o
0: tlwaga
1: mamedi re metsotsong e dulang jalo go ya lesomelemetso e robong re lebile gorenyane ya bosupa re a o mema nomoro ya mogala ke +26659933 le 2231649 ka kwano kwa matlong a kgaso re na le tampose mothopeng a the mogaleng ya ntseng a mametse ke ena
2: mofumagatsanamogono matanke ga ba rekise ka mmele ba gweba a kampolelela gore na go gweba ga se o rekisa na Go ba le motho e mo ye mo ya bitsa mo

0: ke mong hape go kwa gana o dibeha jwang mamidi plus
1: 0665 999 3 3 2 2 3 1 6 4 2 9
0: ho tsoma mme fela kwale ka ga mohala wa gao buela gole jena date slow ke na o tsona go utlwe eya date slow ke na go tsona aa ya tlhaka ke ena o tswela pele o tlhakile kgetlong lena Ya ola tola na deslo. Ya ola tola tate re serentse re ikopela tshwarelo ke hona. Ha re tlotla re a hlea ho ukwana. E re reng ke mong hape ha o ntso o e leka hape hape mohlo mo nge tla re ha o khutla o tla bo ukwahala. Go tswa mamedi.
2: Ba bona re se tsa tsarene.
0: Re tele kae abuti 6. Ke
2: 6 sa mong ko maltsinyane ndase.
0: Dati.
2: Ah, ke lo bua ka nnete ka ditaba tsena. Ke mametse tamposi mono ha rapela tsa ditaba tsena ka nnete ka go hlaka gohle. Jwale ka ha go ditaba tseo a di bileng hona mona tabeng ya kholotso mo a re se le jwale e batlang lekgetho. O ka dumela gore ha o gafiswa ka mane ke sa ja sala tabeng ha o se tshwere di receipt empa ba le ho utlwa hore la ho sna receipt ba se ba sala sala na buleng ba tshepa yo ke nang ga rena na e ka ba e costa bokae ke le tlo popa botsa sala hore le kala la bophelo mo somong

0: tobile ba khong ka tsaba ba e khafisana ya o patela he ke se ke tla hona go homoedi wa o patela ke neng ka mohala ke kopa botsa fela wena e be taba ena ya sex worker le prostitution na a tseba nna thipa e ya ka e kerekisang sepatle mo ga e rekwe pele ga e sa rekwe jena ke tlatlamehile gore ke bone gore ke gutlhela kwana masiamekeng ka tlelamstofeng ke tlatlamehile gore ke gwebe ka mmele jale e be bona batho bang ba shebile gore ba ba sireletse ba dipitsa tshireletso ke bona ba bileng bankang ditshebeletso fela ba sa ka ba gweba gobane ba tseba gore taba eo ya gweba ka mmele ga e molaong mme ga ba sentse ba ba kopeletsa ka ga gontaba tsena ba ba tlhalosetsa lesedi e re taba tseo di saletse fela kore ka thabeng ka mane ka paramenteng go bona gore molao wa etsiwa go sireletsa batho ba mofuta ono gobane ke batho ba teng ba lokela go sireletswa maphelo a bona ka nnete ba phele le bana ba bone ke lebile golong da
1: ka lewantate tamposi ga re kerekene go tsona ga re kerekene go tsona tsena tse tlhaileng
2: okay a ke a lebogo ke a gola ka metlha ga re e kala lenaneo la rona ge re kope ke ke kope mo mamedi gore re theole maikutlo re bueng go e leng taba e le gore ga re bua go e leng taba go tla re thusa go utlwisisana go kana re eme kae ke kopa o kena ditabeng tsa mmema tanki sa go gotse bo Sodoma le Gomora a ga phetla dibebele ka mona go hang empa he taba ya ka ke enang kgono ke gore re na le leqeme la ditshebeletso ka gare naga ka mona tseo di ka re thusang re le naga go thibela kapo go fokotsa sekgatlha sa HIV ka gare go Basotho. Jwale taba e re buang ke ya gore ga re le leqemeng la ditshebeletso a re re lata ditlhagi ge re re lata dithibela gana di-commodities tse thibelang phetisetsano ya mafu le tse tlhatlhobang mmeleng wa ka gore na ke boemong bofeng. Jwale dintho tsenana ke tsona tse re reng ka mane ka boaelaneng ba e ba re phalele ka tsona e le gore re tle se ke ra fumana Basotho ba bangata ba tshwaetsegile ka gare gona ga re late Sodoma le Gomora ga re late dintho tse mpe tse re tloge senyetsa na re lata dintho tse re thusang re le Basotho wa kofisa maphelo a rona so ke a kgwala ke yona taba ya botlhokwa tšhele o tlotlolelanyenyana fela mme tlhomo wa ngwena bua ka kgwebo ka thobalano e seng ka kgwebo ka mmele ke a gola di fapana di le jalo kgwebo ka thobalano e seng kgwebo ka mmele ke yona taba ya hae o tla araba potso eno ya gankgono jwale apti shakes mona mo a botsang teng ke a leboa ka nnete o botsitse gore na taba e nana ya di-commodity na ke di ebe di le boima bo bokae ke bone ka ga o tsotele gore na di boima bo bokae ga e le fela o gutla o na le thepa o e nkileng ga o fitlha ka borogong ka mane go tlhatlhojwa gore na o tlile ka thepa e kae jwale o bontsha gore a ke na le maboko se ke yanana kapa ke na le package ke ene ke fuenyenyanyanenyana ya ditshebediswa ke mane mo o tla botsa gore na jwale ga na dintho tsena di-costa bokae jwale re kene ke a tseba ke bile letlhatshipa a ngata re kena ka gara system e be re a sheba gore na ke bokae e be jwale re tla tlameya gore go tlo patala obane ke tlabe ke bile ke tlile le lengwalo le bontshang gore re fue di-condomo ke tsena re fue di-lubricants ke tsena re fue di-test kits ke tsena gore di tle ditse ba o thusa Basotho e be qetellong jwale ke teng mo re patalang teng jwale ke a gola tabeng ya gago ya go botsa tabeng ya lekala lengwana tsa go feta ke a gola ke lengwana tsa go feta ga re tla tlwelela go nna ntse re followa taba eno ke tsebe ga ba go sona le phetuo tšhele lona le tla re tataisa re ne re ile ra ba le di-condom tse nneng di tlaya le di-lubricants tse nneng di tlaya go boa mphato wa rona ka nqeno go mo go kare ya ba re bolela ka nako gore re tlo ba le ditaba ke tsena e la banthong ka nako e telele bona bong re sa bone tharollo ya yona go fitlheletse re nka qeto ya gore a tshe re tla sebedisa di-resource tse re nang le tsona go bona gore re feta boemo bonana jale e le ba ka mora mono ka nnete ga e sa le batho re ba kgathatsang gobane ne re tlhokomela gore go tloa lekaleng go ya mane ela go RFSL revenue services
1: tsarela
2: RSL o tloa RSL go tloa lekaleng mona go ya RSL ke procedure e telele jwale hape o tlo gutla ka nqenana rona ntse re emetse di-commodity.

0: dikgwedi tse fedileng ka gana basotho ntse ba batlokotsing tshwaetso le tshwaetsana ya mafu le phetisetsana ya mafu e etsagala haholo jwale ke mo ne re la re qetella re re athe ga baneneng re tla tlameha go sebetsa ka tsela ena o fitlheleletse revenue service ya rona e ipeile hantle gore e tla fetola melao ka nnete re tla etse ka tseba ke taba e ne ba binelwa gona monana sealemoyeng e le gore re utlwisise gore na go patalelwa di-commodity difeng ga o patalelwe difeng gobane re ne se re ntse le rata gore e jwale re bona jwale re patala gagolo empa re tlofana fela so ke a gola ke yona taba e ntseng re eme godumo yona gore e kare re ka dungwelelwa kapa ra thusa gore na tshebedisong monyetleng o go fumanang wa phano ya dintho tse tlotswela basotho molemo ga golo tse re sa tlo di rekisa tse tlo theola segatlha sa HIV ka gana tse tlo thusana go theola dintho tse dingwe ka gana na re sebetsa jwang le bona e le go qoba process tsena tse telele tse qetelelang di reng yagamisa le rona jwa le basotho ntse ba tshwaetseya ka gana ke a leboa ga ke tsebe ga bo go bile le potso e nngwe fela ke utlwe kare
1: ke bona ka go o di akareleditse e re re boela re gokagane le moeti wa rona ka mohala ga re gokagane jalo le mofumagatsana tlhomogang letsie gore a tlotla kena go tsena tse tlhaileng re na leng gore matanki le abuti Shakes ka bomadimabe ga re yaka ra utlwana le ntate setlhogo ka gona go le potso e le nngwe ya gae eo re utlwileng ga tla gokagana jalo le mmeletsie kapa yena mofumagatsana tlhomogang letsie go ka tlotla kena go tsena go bana ba babedi ka ba utlwileng tlhomogang
2: ntate
1: ga re boele re boele ke boela ke o amogele tebeng tsa gona o atlaile go kwa mo mamedi
2: ee ntate ke utlwile
1: ga re kena go tsona
2: thank you ntate ke kopa ke tle ke kena ditabeng tsa nkgono matanki tate tamposo o tlhalositse gore ka nete nkgono o phamisitse maikutlo a golo ge empa ge e se le motho wa mogolo ga utlwisise ke kopa ke tle ke tlhalose taba ya go gweba ka thobalano le go rekisa mmele gore na di fapane kae ka mora tlhaloso ya ka gore na di fapane kae ke nanang kgono o tla utlwa o tla ba fumane karabo ya hetebeeno go gweba ka thobalano ke go rekisa ditshebeletso tsa thobalano empa ga motho a re o rekisa mmele ke gore itse efeng kapo efeng o mphang yona e tsa sotlho se o se batlang ka mmele wa gago o ne wa ka ke mo kgona rereng ge batla go lokisa puo e tlile taba ena ya gore puo e nepagale ke e nngwe e tlotla e re thusa gore go be le tlhaloganyo tabeng tsena motho a re ke rekisa mmele o re 50 rand ena o ketang go mpha e tsa sotlho se o se batlang ka nna mme ke ditaba tse di ntsentseng di eketsa taba tsena tsa kgwebisano ka batho di-human trafficking mme ke tsone tse re batlang go di nene motho a fitlha go motho a gwebang ka thobalano o lo reka tshebeletso ya thobalano e seng mmele wa motho eno mme ke nana taba eno e tlakile ya mmematanki o e boetsa botsa gape gore na re na le di-license jele taba ena ya di-license ke gona mane mo rereng wa tseba taba tse tsa rona ga dikabe wa molao ga gona go gweba ka tsela e e bolokegileng ke mona mo le mmuso o ka qeteletseng o una le taba tsa lekgetho gara ditaba tse mane ga o se o gauwe ntlo mogago o o tsebagalang gore mmale ke mo go sebeletswang ditaba tseo go tla ba le taba tsa lekgetho le lekeno le kenang le tlontla le ntlafatsa ka gare go naga jalo ka mesebetsi e meng kao fela mme ditaba ya di-license e tla tla gona mono ga taba ya tshebetso ya rona e se ebeiwe molaong gantle tabeng tsa Sodoma le Gomora aa tsona ka nnete ke utlwile dimphametseng pa ge ke kopa go tlhalosa gape gore re le mogatlo wa Kapala ga re kgothaletse batho go kena ka gara mosebetsi wa go gweba ka thobalano rona re le mogatlho ge ile ga bona gap ge la ga bona segeo sa gore megatlho e ne e meng kao fele e bonala e na le batho ba itshireleditseng ga e se batho ba gwebang ka thobalano gwane ga COVID-19 e qala o kena ne re bona batho bantse ba fiwa di-food pass ntse o ba le megatlhelo e ntse fiwa dijo etsang empa go sena motho a nagana gore na ga e le mona go thwe ke lockdown go thwe re shate re dule ka gara matlo jale batho ba le ba tlwagetseng go gweba strateng ebile go restrictwa movement gobane jale ne re ka nna gare ba tla ya di-client kapo di-client di tlatla go bona nna jale bona ba se ba tlo phela jwa empa megatlho e tshwanang le ene ya gona e ile ya bua le bafane ba utlwisisang go na le batho ba phelang ka mosebetsi yone mme ba ile ba refa monyetla wa gore

0: re fane re ba patelle ba bang rente ba bang ba se mekgwa dijo tsa go ba phele fa o dikgweditse tharo kaofela. So ga re go batho tsa maloge ba ka thobalana, empa re re batho ba le ba dutseng male ba ntseng ba sebetsa male ba ikgethetseng go ba moo, ga rena rona karolo e reng ka go sireletsa ditokelo tsa bona naki. Ke nana ke gape ntate a tseba tawe ya kgwebisano ka thobalano, empa e le go fela gona jena e se le boemong bo go seng go bua ka yone. Ga le le teng mo ntatemogolo ba kenya dipone ka dikgosopong a lo lemelang me mannye o kwanang, ke phanano ya ditshebeletso mone ne ntse le yone, empa fela e le gona jena e se batla e rwesitswe masale gobane go se o na le megatlo e ka emang ya bua ka yona phatlhalatsa. Ke a leboa, ke kopo e feta. E nngwe yo o buweng ka yona ke taba ya prostitution le sex work. Ke a gola e ne le taba gore na re kgona jang gore batho ba ntseng re ke di-sex worker naga re ba qetetse ntse etse yona prostitution, e tlile go tla ba thata gagolo go ba tlhaloganya, gobane teng go fapana fela ka gore na seo motho a se fumaneng o iphedisa ka sona kapa se felela gona mono fela o ya gayantse a se na letho, empa go bile le phanano ya ditshebeletso e tsaetseng. So yona taba eo ya gore ga o se o na le melao e regulatang taba e tsamaisang taba ko gona mo ke tla kgona gore re tsebe gore batho bane ba fumanegalang mane ke ba iketseng monate ba etsetsang taba ena monate, empa ba le ba mole ke batho ba ileng mono gobane ba sebeletsa malapa a bona. Go tloa mono ka nnete ke la ka utlwa e ka e ne nngwe ne le tlatsetso mono phinsela ka nnete le bona ke batho le ka batho ba bang le re ne re le tlhokota batsweni.
1: Ke leboa kgaitsedi yaka, ke leboela seabo sa gago ditabeng tsa rona le ka moso.
0: Ke a leboa ntate ka monyetla o ne go fuweng le rona ka moso ne re fuwe monyetla o tsena gape ntate.
1: O ka leboa ngwaneso.
0: Thank you.
1: Mme ka tsela e tshwanang re o leboe jalo Tamposi ka ditaba tsena tseo re di tshotlhileng re di arolelana le momamedi. Mme mo mamedi ke a re fitlha pelesong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno mona mo re buisaneng jalo le baeti bana ba rona Tamposi Mothopeng mmogo le Mofumahatsana Hlomohang Letsie yena a tlhaga mokgatlong wa Kapal ha Tamposi a tlhaga ho The People's Matrix Association Lesotho. Mme re suthela jalo lefapha la ditaba empa la kajeno le hlahisitswe jalo ke Mathomba Mabalehala, tlhophisetswa gaswa ke Mmeko Photledi, o lebetswe moeng ke Thabosisa ka metšhineng, re sebedisa dikolo le Selena Mohotla go suthela lefapha la ditaba. Re se ebile re tse gola ka letsa momamedi bo monate ba mananeo a tla latela a sealemo.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona kgolo ntsokwane matekane hore mmuso le setšhaba o lokela ho tshwara dipuisano tse lokolohileng kgafetsa. Mohlomphe itona kgolo o buile sena letsatsing la bobedi la mmoka wa naha wa boetapele moo a supileng hore ho bohlokwa hore setšhaba se kenyeletswe dintlafatsong tsa naha ka ha e le balekane ntlafatsong. A re ba rerile ho ntlafatsa ponaletso le seabo sa setšhaba ditabeng tsa boetapele le boikarabello. Tonakgolo ya Rwanda Dr. Justin o re ka mora ntwa ya merabe ya 1994, Rwanda ile ya tobana le diqholotso tse ngata tse kenyeletsang mathata a moruo le setšhaba se utlwileng bohloko. Empa a re ba ile ba ntlafatsa tshireletso le puso, ba ntlafatsa bahahlaudi e seng fela ho hohela bahahlaudi empa ho hodisa boqapi le kgwebo ka hare ho Rwanda. Ho sa le jwalo, Mohlomphe itona kgolo ntsokwane matekane o nehelane ka mangolo ho matona a phethetseng lenaneo la kwetliso ya boetapele. Mohlomphe matekane o re lenaneo lena e se fela taba ya kwetliso empa ho aha boemo ba boetapele boikarabelo le kgokahano ka hare ho mmuso.

0: netefatsa phano entle ya ditshebeletso a leboha lenaneo la ntlafatso la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UNDP le matona ka boikitlaetso leetong lena le qadileng ka 2023. Moemedi wa UNDP Dr. Jacqueline Oliwa o re baetapele ba baholo pusong ba ile ba hlahlellwa ka ditsebo tsa ho etsa diqeto ho ntlafatsa tshebetso ya mafapha, ho tlisa tshebedisano ka hare ho makala le ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso molemong wa Basotho. A re jwalo ka ha naha e tswela pele ka leeto la tlhopho botjha, UNDP tla dula e tshehetsa mafapha ohle ho isa ditshebeletso setjhabeng. Ho se tshehetse basadi, ditlwaelo tsa botjhaba le ditshoso tsa marangrang ke dintlha tse bileng ka sehlohong tse tshohlilweng ka ho ha ho kgakolwa ka molao boetapele ba basadi dipolotiking le puso ketsahalong e bileng maseru ka jeno. Mongodi wa komiti ya paramente ya basadi Mohlomphehi Mantabiseng Maea o re basadi ha ba tshehetse bomphato wa bona dipolotiking ka hona taba ena e kenyetsa basadi tshabo ya ho kena dipolotiking. Mohlomphehi Mantaba na le mphane le tsie o supile hore basadi ba keneng dipolotiking ba hlaselwa haholo marangrang, mme a ipiletsa ho setjhaba ho tshehetsa basadi boetapeleng. Mohlomphehi Tshepansita Mosena o boletse hore palo ya basadi diparamenteng tsa lefatshe e tlase, ka hona a re basadi e lokela ho ba baetapele ho bua ka ditaba tse ba amang. Mookamedi wa ntlo ya Senate Mohlomphehi Mamonaheng Mokitimi o bontshitse hore paramente e loketse ho etsa melao e ntlafatsang basadi, a ipiletsa ho basadi ba baholo ho otla basadi ba batjha dipolotiking. Motlatsi wa mongodi e moholo lekalong la tekano ba jalentsetso pele ya setjhaba Monghadi Thai Makgele o re banna ba lokela ho ba le seabo phedisong ya ditlolo tsa molao kgahlanong le basadi. Monghadi Makgele o boletse sena mokeng wa banna wa ho hupela bakwetlisi ba makala le mekgatlo e ikemetseng o hlophisitsweng ke lekala la tekano ba jalentsetso pele ya setjhaba hammoho le mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa kgolo ya setjhaba UNFPA ho ruta banna ka boikarabello ba bona setjhabeng. Moemedi wa UNFPA Lesotho Monghadi John Mosoti o re banna le basadi ba lokela ho sebetsa mmoho ho rarwela dikholotso tse ba amang. A supa hore banna ba lokela ho tlisa phetoho ka ho ba bahlokomedi malapeng le metseng. Monghadi Mpho Mahula wa mokgatlo wa Man Up o re mmoka ke monyetla wa ho bopa lekgotla la banna la naha le tlo rarwela dikholotso tsa banna. Momamedi, ditaba tsa hora ya bosupa re di beha kgutlong mona. Tse latelang tsena ke tse phethelang letsatsi horeng ya borobong.
1: Mosotho wa heso, lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso, e leng Accountability Summit, o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong, ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Hodimodimo kwana mothapong wa Loti, hodimodimo mokgotlong Thialala, seterekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng kgalahadi, seho se llile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa, o no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Cathedral ka la 16 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa mmisa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke, diphamola di tla ya keteka le ra Basotho le lelapa lebaneng la Madingwaneng, moo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlooho wa Madingwane Morana Qethu Sekonyela ho tloha ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 17 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra Basotho Pizza House hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tshwa metjhetshane. Hola lebofela Basotho.

mamedi wa selema sa lesotho a kodumedise tlhe gotlhe gotlhe mo leng gona teng kodumedise tlhe ke molebe jalo ena Thabo Sisa wena mamedi wa selema sa lesotho ke ena ya nsuthetseng go tloa kwana wena moratuwa wa ka e motle re bona mogwele motle wa ka mosebetsi ko o yentse go fitlhela goreng ena ya bosupa a ko tswale pele le tsona go tloa mona goreng ya bosupa go fitlheletse mane goreng ya borobong ya santse a o dumedisa tlhe a bile a gwetlha ka letsogo le mofuthu ke re tlogo o tlo dula le nna re tlo tsamaisana tsela ena ga mmogo

ke ka maswabi a maholo re tsebisang ka lefu la me Makatiso Jeanette Tau. Mofu me Makatiso Tau o hlokahetse ka moqebelo wa latselela kgwedi ke ya botshelela. A hlokahalla livestock Phomolong Thabatseka Lesotho. O tla bolokwa ka moqebelo wa la 20 a metso e supileng. Kgweding yona e hodimo a bolokelwa gona Phomolong Thabatseka Lesotho. Tsebiso e etswa ke moramofu Justice Tokata.

re tsebisa ka lefu la dipholo marabe wa masite habereng ya hlokaletseng kotsing ya koloi ka la leshume le metso medi Phupjane o tla bolokwa ka moqebelo wa la mashume a mabedi a metso supile Phupjane selemo sa udimo mofu o tla bolokelwa a hamagwati tsebiso ietswa ke moeketsi marabe ele moena.

ke ka maswabi a maholo re tsebisa mona ka lefu la mme mapete maletsatsi Anastasia Taolana o hlokahetse ka la 15 Phupjane selemo sa hodimo o tla bolokelwa setsheng sa bafu popa ha mama Roma ka la 20 a metso e supileng kgwedi ka Phupjane tsebiso e etswa ke molekane wa mofu

banta mahaleng ha hlaha masego o feta le galong hankesi le galo lena le tswa pakeng tsa dithaba tse pedi tse phameng haholo ne maotong a tsona ka bophirima ho tsona ho dutse motse wa ditshitsheng ha motho a le feta a theosa maotong a thaba tseo ka botshabatsatsi ke mishoni wa Fatima mo ntshidiseng a keneng kereke hona teng. Ntshidiseng o ne a le dilemo di le 10 e meraro ha a feta sehlopha sa bosupa sekolwaneng sa mathomo sa Fatima lenyora la hae la ho ruteha ho ya fihla sekolong se seholo sa setjhaba ha a qeta ho tse mahareng e ne e le lekekeng la engwa pele. Ho le jwalo ditshobotsi tsa hae le dibopeo tsa hae di ne di hlotse ka ho kgahleha mme le ona e be e le o holang botlopotlopo ho motho a ka reng borwetsana bo se bo feletse e le motho ya matla ka mokgwa o makatsang le mane hae masimong le lapeng a tshwara ka thata bo makatsang ke ka mabaka ana bo mma bahlankana le bona bahlankana baneng ba robeha melala ha feta kapa bona ba mo feta a tshwere mosebetsi ke nakong yona ena ya ho feta tlhahlobo ya hae hantle a qadileng ho fumana moferefere wa bahlankana ba itelang botlwana bang ba hlile ba se ba rata ho hulela ba hae empa jwale ntshidiseng a se moo e monya hlileng a duba ntshidiseng hlo haholo ebile rupa yena ha habo ene le tlasana ho mishoni motseng ha api hantle kgaitsedi tsa rupa tse neng di bile di sedinyetswe di ne di sa mo fetshwe ya hore a ke a bue le ntshidiseng ka tsa lenyalo o qetella ebile a fetoha molala ke boi bona ba hae taba tsena tsa dikgaitsedi tsa hae di fihla ho yena jwalo le batswadi ba hae ba ne ba se ba se monate ke ho senyale hona wa hae hantle mohlankana yenwa o ne a se a fitile 30 a na le metso e tsheletseng a dilemo e le lesoha ho sebetsa hona o ne a sebeditse makgwengkwana dikgomo di tletse lesaka le ha ho haha hona ho ne ho bonahala a sa o tsotelle ka ha a ka be a etse batswadi ba hae ka makgethenyana ka disontaha ha o tsuwa kerekeng yena o se a eme tseleng ho tla felehetsa ntshidiseng ho felehetswa hona hwa tena ntshidiseng haholo ho ba le ditaba tsena tsa motho enwa di ne di sa mo kene hantle ntshidiseng o re abutuwe ke makgetlo ke o bolella hore lenyalo ha se ntho eo ke e nahanang ka dilemo tseo ke leng ho tsona ha e le moo wena o le moholo hakale ha o ka wa ya ho bo ausi ba baholo ba tletse motseng moo le ho nkgoka wa nkgoka batho ba baholo mohlomong le dithaka tsa ka ba ntse ba re ke ngwana ya entseng jwang e be sa le a tsamaya le motho ya moka atjhe kgaohana le nna ntate le nna ke tleng pe ke ithabise ka bonyenyane ba ka o tena o ba mokana hoba o ne o sa rate ha batho ba kenakenana le botjha ba hao ka mora puo tsena tse thata rupa o tla nne a tsamaya a bua ntho ena le yane ho leka ho kgodisa ntshidiseng hore wa ikgana hobane yena ke seberekane o ditjhelete-tjhelete le ha ho le jwalo ntshidiseng a tlohe a thole tu ebe o ntse a pepeta a le mong o tla be a yo kgutla lekgalong kwana ha ntshidiseng a hlahella hae ka tse ding disonta ha e be ntshidiseng o se a re ntate ke yane thabeng o tla o motlotsa ha o motsebe e be ke yona ntho e tla nna molela ntshidiseng ha a kgutla moo he rupa o tla fumana dikgaitsedi tsa hae tse pedi di se di mo emetse di re ho jwang e se no ba o tla o sa re letho le kgothatsang ha ba fumana hore ile ya ba ntshidiseng o se a itholela a bontsha ho se rate ngwana bo bona ba qala ba mo omanye e be ba re o ntse o re ngwanana yeo o ile a thola o se phoqo rupa
ha ke re ho thola hwa hae ho bolela hore taba di lokile helang e se ke ya ba o se maumau wena ha o isa molomo wa hana rupa ore le se ke be la mphoqa jwale le lona ke tla isa molomo jwang motho a ntshupisa thabeng hore ntatae ke eo bare e le rona re ne re tla re ntate ke eo ha re o bona o tsetse ntho engwe fela e tla fedisa bokako bona ba hae ke hore o mo shubedise o tla o rata pele rupa ore le a tseba ke le jwetse ngwana yenu o rata sekolo haholo o lla ka hore o batla ho ithuta ha ho ho hong ho a ho batlang ke lekile ho mo bontsha hore ha ke thata hakalo nka mo isa sekolong o ntlhotse ore o monyenyane ha a so nahane ka lenyalo ebile ore e hlile le ha e se ka lebaka leo ha a mpatle ho ba rupa a hlalose tjena jwale tsa hakala dikgaitsedi tsa re re re o mo shubedise o e senye yona thutonyana ena ya hae re ba jileng eng rona ha e le moo re nyetswe re ne re ntse re batla ho ruteha o ntsa re o monyenyane o boetse o ilo kgata thite ka ena o bona e ka rona re nyetswe re le mekukurupa ha a tsebe motho o holela lenyalong tsamaya o yo re ntate a o kopele ngwanana enwa ke mokgwa o mong wa ho mo beha taolong o se ke be wa kgutlela mosebetsing o sa re o mo kopelwe ha hana monke fela mmadirontsho ha a rialo a bile a re mamatlotlo a eme ba tsamaye ba go hane moo mme a re ha rupa a fitlha hae a re batswadi ba hae ba yo mo kopela ntshidiseng hele ba thaba haholo phirimaneng eo ka ha e le kgale ba lebeletse polelo e jwalo go tswa ho mora o ba bolella tjena ha hlalose hore le ha ho le jwalo ha ho tumellano ya letho pakeng tsa hae le mogwetsana enwa basadi ke basadi ditaba tsa bona di atisa ho hasana jwalo ka masiba ha phehulwa ke moya tsa fihla ho ntshidiseng hore morego ke hore rupa a o moshoba ka fole ho sale jwalo lengolo le amohelang kopo ya hae ya sekolo St. Mary's la fihla o ne a amohetswe mme a bontshitse batswadi lengolo lena le bona ba mothabetse haholo ntatae a hla a re ho hang o tla rekisa dipholo tsa hae tse pedi moradi a tsebe ho ya sekolong ntshidiseng le yena moo a le mong a ikutlwa hore ha a sa tla dumella rupa ho hang ho mo duba hlooho ka manyalo ana a hae a etsa kano ya hore o tla etsa hore le pela hae fela a se hlole a atamela ha ho ya feta matsatsi a mabedi baromuwa ba ntata rupa ba fihla ha bontshidiseng ba kopa mohope wa metsi taba ena ha e hlaha ka lapeng ya batla e ferekanya ntata ntshidiseng thupula haholo hoba o ne a se a tshepisitse le moradi hore o ya sekolong maikutlo a hae a lwantshana hoba le teng o ne a tseba dikgomo tseo mohlankana ya kopelwang a di sebeditseng o qeteletse a itjwetsa hore dikgomo di feta thuto ya moradi ya re hoba a inahane a kopa mantshidiseng le mmangwana ntshidiseng hore ba ke ba botse ntshidiseng hore na o tseba ditaba tsena tsa batho ba ha api ba ile kgabareng mantshidiseng a bitsa monna a mmitsetsa lekunutung ha a fitlha ka ntle mantshidiseng a re monna a ke a kene ka mogorong a ukwe ditaba tsa ntshidiseng thupula ha a kena a fumana ntshidiseng a itahlile fatshe a bokolla sa mokotsana ntata ntshidiseng ngwana ha o ke eo nnake o re ha a tsebe le letho fela ka motho enwa eo ho thweng o rometse

0: Radio Dumela.
1: Kgotso
0: ntate. Ke phetse ka mhau ntate, o phetse ba. Ntate.
2: Go na le molodi o ke sa utlweng gore na e be o tsamaya jwang. Mamamedi ka go ka gotla gape ke lokisane le tuitu eno e ngata-ngata eno. Wena moratuwa wa ka e motle. Metsotso ya rona e ema jwalo go e leshome le metso e mehlano. Hantle hora ena ya borobedi re e furaletse. Jwale wena mamedi wa sama sa Lesotho tlhe, ke batla re ke re tlo qoka nna le wena jwalo ka ha o tseba ebile o eleletswe gore go se go na le sefuba sena se se ngata haholo se tlang ka sekgatlha. So tla fumana gore ha se sa tle ka go gotlola gono go ngata-ngata-ngata se kiba qoqothwele. Se o kiba qoqothwena jwale o fumane o se o sa tsebe le gore na ha e le hantle o etsang. Ba bang ba raya ka nnete se rotla ka serame le go thothomela mmelena rona e a thothomela. Jwale ba bangwe tla fumana gore mamedi wa sama sa Lesotho nnete e sale le ha ba rata gore ba ka ya dingakeng, mokgwa fela wa gore ba tsamaye ba bone dingaka o a fokola. Mme he ha re ke re thusaneng gore na e be ke ding tseo re ka ra thusanang ka tsona gore na re fodisa sefuba sena jwang ha re ntse re emetse go ya dingakeng. Gobane nnete e sale ke eleletswe le gore le baneng mona se batla se le sengata. Jwale go bana se boetse se tla gape ka diso. Go bana se boetse se tla gape ka diso. Wena moratuwa wa ka e motle. Jwale ga re ke re fanane ntle ka malebela a gore na e re kutlwe motlhomo e ka nna ba o tla nthusa ka tsitsi e nana. Re di o dumele. Kgotso ntate. Ntate. Ntate. Ebo, se ne se mpupeditse hampe mona jwale. Ke eleletse gore ehlile taba ena ke kobo anela. Jwale ha re ke re fananeng ka malebela gore na e be re ka etsang jwang gore ha re ntse re ya dingakeng le rona re nne re bone gore na ke di ntse gore ka ra di sebedisang ha ntse re le hae. Ntate. O nkile eng ntate?
3: Sesepa
2: sa dinowa. Ntate. Ntate. E ka nnete re lebohile haholo. O sebedisitse potshehla wa sebedisa le sesepa sa nowa. Ntate. Ke a leboga mongaka. Thank you. Ya wena mamedi wa sama sa Lesotho e hlile sona sile sa mpega fatshe. Jwale e hlile sona ke kobo anela. Ha re ke re thusaneng wa utlwa haeba sesepa sa nowa. Radio Dumela.
4: Radio Allos.
2: Moratuwa wa ka.
4: Ha ke kwa le ntine ke nkgono malemaphodisi.
2: Ke
4: mogele wa mmakata a sefira.
2: Ee nkgono.
4: Ngwaneso ke a utlwa ntate a ontshwe e sedianelang. ke utla ntate o ntse di beya mo ka mo yena a tiba hanke ke be hanyane ke be ke shuthele ba yeso ba ba
2: eh
4: la pe mona ke na le kwena le lingana ke hlatsa lingana le na le kwena ke di tshela ka metsi a tshisang wa tiba di abola se tsua ha bohloko ba ke la botswana lena
2: lingana lena
4: ba futhutselane la thaba le ne ke letletse ke batho ba bohadi ba ka kwana ba mogotlo ke le ngana le le putanyana ke na ho thuki la botswana ke le hlatsa ka metsi fela le kwena yena ha ke ka o lisetsa ke itshela ka ana a belang ka khapung ke ana ke tabotse nthwene ntshwe ne ke sa tsebe ntho ke etsa
2: e nkgono
4: ke nka sefate se bitsang pepere bomb ke a se nka mane ho bahaisane ditlo a rubela mofufutso o tse a ho a fela ke le ka utlwa o nobipetsane ngwaneso
2: a e ka nnete ke le wile haholo hela se le sa mpupetsa
4: ene ke ne ke utlwa ga o kene mono ke re e se e le humane mosebetsi ke mosebetsi ngwaneso fola wa mmakata a sefiri bakgojana ba titima mabitseng
2: ke le buile gagolo nkgono
4: re mamela radio lesotho re rata ke ya gona tanki ngwaneso ke kwale nthena e ditho tse fielwang ke
2: tankeaka
4: jale ga re tshwantse o kwala
2: pepi bo radio kgotso mogatiwa waka
1: wala nkosa
2: ee go jalo
1: a e re ko lebue mme
2: e ntate
1: e o bomoditse ka nnete o ne o seetsa redie bodutuwane
2: a e bonne se ke kwatile
1: a ka nnete ya modimo ne o ke atale goga ena ya borobedi ono e ke ata o itletse
2: go thutse tu a tshecha o se bogoko
1: ke go bala ke ditime ke gena potonya
2: entate
1: ba du bana go le go khothaleditse go se nene di re a biditer re nene di a futhumetseng ne pele re ka gana re a biditer pele go fenya dikukonyana gore e di bolae mo lumetsi ha re ke tega le miziana a fole a le ka ne hoga la khona hoga a khone o kwenye a futhumetse re se ga nwa miziana le ho nga ba ta ho lo ha ile mari ya tina lwali ha ba e ne ke bona e ka re ha e sa ha ga sa enge tse hudi se sa enge la hudi mo jolo le ne se be di yona e tla re etsa ho fumo tlo fungana ho ntha ho futhumetsa me ise le ntisha ba se ho
2: entate
1: e tloele no mogwele ngwaneso tla ka mona ba pheku nga ntlo le dena ke
2: go jwalo
1: a se ba basotho ba ha ba ka ba ikela phefo a e thea a go ja ba futha ka yona mo malapini mo ba le ntinga ba ba mamisi e ba se ba tsizi a futhe ka yona a ke ta o futha ka yona a bela a sie ye nngwenyana e le go ntsa phokaphoka ka khaponyana bathe sefuba seno ga eba ke sefuba fela ga se sefuba sa motlhola ke tlo tla se itsamaela mogwele ngwane sekobile
2: e ntate
1: ke tlo tla se iphelela jale a bele ntate sempa ke lebetse ditso la gaeana a ile a bua ka ta se pasena sa di noa
2: e ntate
1: ke be go le ha ka ta go nna kwa go balang e di ntsa se hlafu ka funa o sa khala ka hano e di ntsa se hlafu ka ntsa go nyama ma e ni tiana a sona ba bangana a tlotla a thua e bo hlo go bona bo bo etsa mbima ke go go setsa mbima ka sudeng ga mo
2: e ho jwalo
1: e tlotla ho tshola mbima bona ba ka ding ga bona e se passeng sa nna se tlo ta thata ntse di ntse di lo tsina
2: entate
1: bo go fela he di ba di sele e maemo ona no fela he ba sotra ba futhuma tse ne di ba di dise ka ne ne di a futhuma tse mo gwele le ha mmolo wena ha ke ba dintla ha mo
2: a teng ka mane ka kitchening
1: la mo bo tlo le mo ha ya tsela ni
2: Ho ha mpela ka mona ha ke a dumelela hore nka tshela metsi.
1: O go ela un tso bua le ntate suka go buruga mona hle. O go go nge ke saele ba ba nna ile mona o sa re bitse dina ga ke re kwatelwe.
2: Ke le buile a holo ntate.
1: Tanki.
2: Tanki mongaka, tanki. A tsa ke le vetse tseding tsa dintho tsona re lokela go thusana. Nna ke qala le ho utlwa taba ena bo sese pasano wa radio dumela.
4: Na ke.
2: Ngwana Nneko.
4: Ao ngwana Nneko.
2: Eh.
4: Ke go sentsere di beke tse pedi o isa o se tharo. Lo ona jena na ke ntse ke phuka metsi a tshisa.
2: A ngwana Nneko.
4: Ka ne di ne wa.
2: Enne.
4: Nna ke.
2: Tsana wa ukwa ngwana Nneko gore na ba mamedi ba ruetseng.
4: Eh ngwana Nneko ba re ke nwe ke hlahlathe.
2: Le se se pasa di noa.
4: Eh ngwana Nneko.
2: Eh
4: ngwaneso.
2: A e bo fola ngwana Nneko.
4: Nna ke wa ka ke tla fola.
2: Eh mogatuwa. Ao batho, ao batho. Wa utlwa ngwana Nneko kwa ba bambeleng hore ka nnete e hlile ha hantle ho hang. Jwale wena mamelo sa masalo sotho sefuba sena sona se kotsi. Ke hore ha ke tsebele gore na ke hlalosa jwang hobane o tla utlwa qokothong mona e hlile ebile e ka go tshwarwa ke metso. E ka go tshwarwa ke metso se nka lentswe lena, se nka ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe eo o naganang hore o e tshepile. Jwale ha re thusaneng re fananeng ka ona malebela ona ana rona ha ile hantle re ka thusanang jwang ho bona hore sefuba sena se a fola. Sefuba sena se a fola wena maratuwa wa ka e motle hobane nete sa le ba bang ebile ha ba na le monyetla wa bo ho enta jwalo. Ha ba na le monyetla wa ho enta ho hang.

0: le ha re thusaneng re ba qokeleng hore na rona re fumane thuso jwang re di dumela
1: wana nkosa
0: ntate
1: ke dikere teng ntate suwa se ke khumiwa
0: mongaka
1: ya tsuba ke ga ba se go re na go etelele ke se bo kwa ke fumana so se tlo tsamana ne o mona go ga ena go tsana go ya le go se se tinga o bana mo mogwele fela ha di ba tlo go tswa gape o bana se go ya se se botse
0: ho ga bo hlano ke efe
1: ya bo hlano bana se go sa ifi ho re ke le re gadela ne go ya le re se di sa mo tsunya na o u wa lo o se re fuya ho ga bo tselela e so potonya na ke ba gwa le se le bua dipabe ne ba e tsaji ya ba e re re mo go ke ga ye mari na enga ye mari nya mpa ke le motho
0: pepi
1: ka ne denga ye mari nya mpa ntini titulo ye o yentsinyi ka ne denga ye mari nya mpa mogwele a ke tsebe bona ibe pasutu ibe ba nna ba tla u ka bona u kwisisa ntlela ya ho ba le ba go ba ba la ntotsi tsi kwa ela ng ha bo ya o ba ta tsena tsena zuno tsi bela go ntlana ho tsi kofi
0: eh
1: di maski mo khwele a dire
0: eh di mongwana
1: di mongwana
0: eh ntate
1: a dire ntotsi go thaletswa go ha o ba ta go dule no di go di go se
0: ho jalo
1: moya o se ke wa ga jana ha bo so
0: eh ntate
1: ka ba ga di bana a thola moya
0: thola moya
1: Tolamo ya. Mogwele o luki yo akwa.
0: Ntate.
1: Thank you.
0: Thank you mngaka. A ihlaka nqane re bana besong ke nakwa ya ne ya tholamo ya. Jwale ka nnete le yona tholamo ya ena. Ihlile nnete sale re galengwelo haholo ho e gwala go bana jwale batho ba iphetola ditsotsi

0: Motsoaledi o dumela.
1: Eya mme, ba kere dipilisi tse o tsweng ke Free State, ba nwe.
0: Ke bua le mme mang?
1: Ke mme Mamojabe Naledi Kgalebese Gogoba mona.
0: E mme ba rekeng?
1: Free State.
0: E mme.
1: Ke dipilisi tse pitsanyana ke na ke sethelanta fela mabeng monono, chemisting mono.
0: Sa se ke ra bolela dipreisi.
1: Oho.
0: E mme.
1: Le lengana le kwena.
0: Lengana le kwena.
1: Eya mme, nna ke dile mme hobaneneng ga ke batle motho a nta go tshwere sefuba.
0: E mme.
1: Eya mme wa ka.
0: E ka nnete ra iteboela haholo.
1: Thank you mme, ka gogoba ga lebese.
0: Thank you moratu wa ka gogoba ka moo.
1: Thank you
0: lerato laka. Awe le mamedi e nngwe ya bohlokwa bana beso yeo re sa lokeleng hore re iphapanyetse yona ke hore re lokela le ho ja hantle. Taba ena ke a tseba e hlile e kwatisa ba bangata. Re lokela ho jang hantle molemong wa hore ka nnete re bone hore na ebe re fodisa sefuba sena le ho se thibela ka mokgwa le tsela efe. Namanyana e nebe teng mono, sophonyana ya dinawa e be teng, mogonyana, dijo tse mofuthu, bona mamedi wa samasalosotho di lokela di nne di be teng ka mehla hore ka nnete re qetelle bophelo bona e le bophelo bo matlafetseng e le bophelo.

0: radio dumela.
1: Mme wa kae?
0: Entate.
1: Ba se ke ba ba le bala sefate sa phaena.
0: Phaena.
1: Phaena.
0: Entate.
1: Ne ba se thehe nwa a wa tata o se thea. Yere he ba se thoke.
0: Entate.
1: Taba ene e se ka etsahala ha le ha o ka etsa ha ka ho ka le pitlo ka ho nwa dipidisi.
0: Entate.
1: Ke lebohile haholo.
0: Thank you. Ka nnete mamelo ya sa masalesotho ga o ka banna wa re wa kula kapo wa hloleha o ntse o fuwa gore na o lokela go etsang ga sefuba sena se le sengata ga kana a tšha ke tsebe ka nnete na e be o tla bo o batla gore nna ke etse jwang re di o dumela
2: o ga ke na le metsotsotlhe ke nne wa tlhatsitsenne fela MARY.
0: Yes, my love.
2: Mogiana o teng o thwe ke phate ya ngaka.
0: Halala.
2: Ee, le ganyane se ena e talagesa funeme ke metso mona ya ntse ka le lokile o lokile.
0: Thank you, moratuwa. Hanang se e tlwaeleileng.
2: Ee.
0: Thank you, Memery.
2: Thank you.
0: Thank you. Memaria a re le lona hledi ananye se le ka dija. Re di dumela.
3: Dumela mme.
0: Kgotso ntate.
3: Wa tsela mkhore.
0: Mahong ke babaletswe ka ba wena.
3: Hai, ka ne to a itse. Wa tsela se tsiba se. Ona le phaena yena e tsa dibolo tse dingenyana. Ke putso. Ke mafura mo khwaena. Ha e fitla ka mona to kolobisi, ha motho o tla ba fodile.
0: Entate.
3: Eh ya mme, ya la a e kopanye le lengana lena le putso. Lena le ha ke tsena o tle sa ka ka lona le.
0: Aha.
3: Ke ta fuleng ka le pheya nke le bule iko.
0: Entate.
3: Ke mo nwa ka tane. Ah, ka mo kana tsi ya mabedi. Ke tsheko tse mo mma o ba mona na le jwa.
0: Entate.
3: Thank you.
0: Ke a le bo ha mangaka. Mame di khotso. Ke di dumela. Mame di dumela.
4: Ke dumela.
0: Entate.
4: Ah, ke ya la soko, o tla tsene le soko, se tla tsosa sa.
0: Le soko.
4: Ha?
0: Ho re ho hlafunwe eng?
4: Le soko.
0: Le soko.
4: Mm.
0: Entate.
4: Mm, wa ntate e tlhomo ka mpho ka mpho.
0: Ke le buile a holo mangaka. Thank you. Bo lehloko ke tseno wa ikutlwela wena mamelo wa sama sala sokho jwa le ka nnete a e. Ha re duleng re ntse re phoka metsi ya no a chesang. Jwa le e be reng ka meriana ena yeo ho ntse ngo thwe re enwe wena moratuwa wa ka. Molemo wa bophelo ba rona bo botle bona le ya kareng a tshe nna se sontshware empa go gothaletsa go o hlonno qalelle go se go nwa meriana eno go bane nete sale ke go wa bona go hona re santsane re tlokena segameng jale o tla fumana go dinthotsena o tla bona hane ka dia etseletsa wena mamedi wa sa masalo so di ipotsa gona ha o bathong ke go betse ke ntse ke le hantle e be hona vele tse ha ke tswa ho senyehile ho kae ka nete ha re ipoloke ngwana mamelo sa masala sotho ka paro hle ha ebe ka paro entle e matlafetseng le yona ka tsela e tshwanang ke a tseba wena mamelo sa masala sotho ho bane o tla ukwa hangata re re o ho bana bana ha ba ile papading ha ba rate ho hwetsa ho apara ka nete ke kopa ge ape seng bana re be re boela hape re ba kenye ka matlong e ha e mono a ke re rape go re ratla ya go besa bo mollo re atla ya go etsa ngwetsa ngwetsa ngwetsa ka nnete ha re bolokeng bana go bane bana le bona ba tla ba go hotse sefuba sena ka ntle ba tla ka tlung ha ba fihla ka tlung bana

ba re fela Jerusalema e motsha ba re beya jwalo metsotsong e ka bang e leshome ona mamedi wa sama sa Lesotho re ya gelebile goreng yane ya borobong re ya gelebile goreng yane ya borobong wena mogatuwa wa ka e motle a le gale le gale.

0: mamedi wa salama sala sotho metsotso ya rona ema ho etseletseng fela hantle re ya re lebile hore nyane ya lesh e ka nnete ya borobong wena mogatuwa wa ka e motlegene re bua ka taba yane ya hore na re phekola sefuba ka mogwa letsela efeng re phekola sefuba sena ka mogwa letsela efe go bane bona mamedi wa sa masala sotho nete sale siteng wena mogatuwa wa ka e motle jwale ha se le teng tsena re lokela go bona gore na re se phekola ka mogwa letsela efe ha re santsane re itukisetsa go ya ngakeng go bane nete sale ngakeng teng re hloka go iphumana re le gona teng jwale ka nete o ikutlwetse bona mamedi wa sa masala sotho gore na o ka nwa eng o ka sebedisa eng molemong wa bophelo ba gago bo botle molemong wa bophelo ba gago bo botle wena mogatuwa wa ka o jwetsitswe gore na o ka sebedisa eng jwale tsamaya tlhe mogatuwa wa ka o lo sebedisa dintho tseo ka o fela tseo momamedi a o kgothaleditseng tsona gore o ke o lo o lo di sebedisa gobane nete sale we geleke sona sefapano se re bopeditse gona ba banke a tseba ba dula gole le setsing sa kokelo jwale o santsane o le gole mono o lokela gore he o nno gelengana mono o no nke bolaikomo ke utlwa gothwe le sesepa sa noga kutlwa gothwe le sesepa sa noa le sona se a sebetsa jwale ke tsa tse dintsa dintho bona mamedi wa sa masala sotho tseo rona ba bang re neng re sa di tsebe le go di tseba jwale go botsa go molemo jwale ga e ba o so utlwile tsatsing lena gona o ka sebedisa eng se ka ba ba leqe bona mogatuwa wa ka gore o lo sebedisa dintho tseno jwale o be le bophelo bo botle go e mong le montle ya kulang eo bophelo ba gae ka nnete bo saeng gantle re sentse re fola wena mogatuwa wa ka e motle o lokela o fola re di o dumela
1: nela dira
0: kgotsa ntate
1: ophela ngwaneso
0: babaletswe wena ntate ka ba o phetse jwang
1: a ke phetse ngwaneso ke ntate montshenyane bothaothe gapuno
0: e ntate
1: ga o thwe sepa sa noa go thwe sepa sa dinoa
0: sepa sa dinoga
1: eke
0: ke ntate
1: e populiri wa tsewa populiri
0: ntate
1: populiri
0: papuliri
1: onkele yona motholona na ophe mono nngwe seaba le ya fubasi
0: e ntate
1: le nna ne senkentse kane ke sena le ntse goga
0: e ntate
1: ka inelela na populiring le motholona fela a tsaya jale le lengana leno na le lengana la segoa monana le ke a goa kelwa le leng gomma le mo a ntse a bua ka yona ntse a kela go kaekae le ba banye sefuba se tshaba ntho e ba bang
0: ee batho ba ke ba tlwelletswe ke re tsena
1: ee tswekere ena ke yone ke bakang sefuba le le leta le ntho tsena kao fela
0: e ntate
1: ke a leboa ngwaneso ke ntate kganyane ka bothaothe ka mone
0: ntate kganyane ke lebuile haholo.

0: Danke, mme.
1: Danke. Ntate Kganyane a ba a nthusa a re Kgotho sepa sa dinoha. Jwale ke re wa utlwa le lengana ke le hothwe. Ho na le hlileng le ba bang haholo. Jwale ka nna ba ke lona lane le mme a ileng a bua ka lona kapo o itse ke la Botswana. Jwale ka nnete wena mamedi wa samasa Lesotho hle. Tsamaya o lo boloka bophelo ba hao. Ke a tshepa lo dumela wena mamedi wa samasa Lesotho hore letsatsi lena ditaba tseo re buileng ka tsona ebile ditaba tse bileng molemo tse bileng bohlokwa bophelong ba hao. Haeba ho na le mo ko sitetsong o ntshwarele empa haeba re sebeditse hantle. Kganya matla poko le thoriso di lebiswe ho ya re bophileng ke Nqosa ke Debra ke Mogwele. Wa mantsukunyane wa katale sefere ba gola ba kitima mabitleng ha ke na sagata ha Nqosa motheng ke tshoka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa mo ke mogana ma house 626 Nqosa mogana ka tsa maele mong tsa mahantle le mogana thaba mogana di tlaba e motle mo kona ke bua ka mantle a isena mogana gwa bane kwa bana ba theko ke ngwana nyana wa mme ya bosehlana bui mametse mamedi sa masala so thotlhe fitheletse re kopana hape ba le bomamedi wa monate ba mananeo a tlang ho latela sena sia le moya di kgomo ke tlo sia jwalo ka ditaba tsena tsa gora ya brobong tseo tsona re tlo di ballwa ka kotlologo ke puleng sello ebile e le ditaba tse phethelang letsatsi imamelle tsona.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Mohlomphe itona kgolo ntsokwane matekane hore mmuso le setšhaba ba lokela go tshwara dipuisano tse lokolohileng kgafetsa. Mohlomphe matekane o buile sena letsatsing la bobedi la mmoka wa naga wa baetapele moo a supileng gore go bohlokwa gore setšhaba se kenyeletswe dintlafatsong tsa naga ka ga e le sona ba lekane ntlafatsong. Mohlomphe matekane o re ba rerile go ntlafatsa ponaletso le seabo sa setšhaba ditabeng tsa boetapele le boikarabelo. Tonakgolo ya Rwanda Dr. Justin o re ka morantwa ya merabe ya 1994. Rwanda ile ya tobana le dikgolotso tse ngata tse kenyeletsang mathata moruo le setšhaba se utlwileng bohloko empa a re ba ile ba ntlafatsa tshireletso le puso ba boela ba ntlafatsa bogatlhaodi e seng fela go gogela bagatlhaodi empa go godisa boqapi le kgwebo ka gare go naga eo. Ho sa le jwalo, Mohlomphehi Matekane o nehelane ka mangolo ho matona a phethetseng lenaneo la kwetliso ya boetapele. Mohlomphehi Tonakgolo o re lenaneo lena e se fela taba ya kwetliso empa ho aha boemo ba boetapele boikarabelo le kgokahano ka hare ho mmuso ho netefatsa phano e ntle ya ditshebeletso. A leboha lenaneo la ntlafatso la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UNDP le matona ka boikitlaetso leetong lena le qadileng ka 2023. Moemedi wa UNDP Dr. Jacqueline Oliwa o re baetapele ba baholo pusong ba ile ba hlahlellwa ka ditsebo tsa ho etsa diqeto ho ntlafatsa tshebetso ya mafapha ho tlisa tshebedisano ka hare ho makala le ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso molemong wa Basotho. A re jwalo ka ha naha e tswela pele ka leeto la tlhopho botjha, UNDP tla dula e tshehetsa mafapha ohle ho isa ditshebeletso setjhabeng. Ho se tshehetse basadi, ditlwaelo tsa botjhaba le ditshoso tsa marangrang ke dintlha tse bileng ka sehlohong tse tshohlilweng ha ho gakolwa ka molao boetapele ba basadi dipolotiking le pusong ketsahalong e bileng Maseruka jeno. Mongodi wa komiti ya paramente ya basadi Mohlomphe Imanthabiseng Maia o re basadi ha ba tshehetse bomphato wa bona dipolotiking ka hona taba ena e kenyetsa basadi tshabo ya ho kena dipolotiking. Mohlomphe Imacha bana le mphane letsi ya o supile hore basadi ba keneng dipolotiking ba hlaselwa haholo marangrang mme ipiletsa ho setjhaba ho tshehetsa basadi boetapeleng. Mohlomphe Itshepantshita Mosena o boletse hore palo ya basadi diparamenteng tsa lefatshe e tlase ka hona a re basadi e lokela ho ba baetapele ka ha ba tlolokela ho bua ditaba tse ba amang. Mookamedi wa ntlo ya senate Mohlomphehi Mamonaheng Mokitimi o bontshitse hore paramente e loketse ho etsa melao e ntlafatsang basadi, a ipiletsa ho basadi bohle haholo ba baholo ho otla ba banyenyane dipolotiking. Motlatsi wa mongodi e moholo lekaleng la tekano ba tshalentsetso pele ya setšhaba Mongaditha Emakgele o re banna ba lokela go ba le seabo phedisong ya ditlolo tsa molao kgahlanong le basadi. Mongadi Makgele o boletse sena mmokeng wa banna wa ho rupela bakwetlisi ba makala le mekgatlo e ikemetseng o hlophisitsweng ke lekala la tekano. Ba tshalentsetso pele ya setšhaba ga mmoho le mokgatlo wa matšhaba a kopaneng wa kgolo ya setšhaba UNFPA go ruta banna ka boikarabelo ba bona setšhabeng. Moemedi wa UNFPA Lesotho Monghadi John Mosoti o re banna le basadi ba lokela go sebetsa mmoho go rarolla diqholotso tse ba amang. A supa gore banna ba lokela go tlisa phetogo ka go ba ba hlokomedi malapeng le metseng. Monghadi Mpho Mahula wa mokgatlo wa Man Up o re mmoka ke monyetla wa go bopa lekgotla la banna la naga le tla rarolla diqholotso tsa banna. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di bega kgutlo mona tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.

0: Hai ntate Phamotse, ke a o leboha ka go se be le morao nakong. Taba ke tsena tsa lenyalo.
1: Ditaba tsa lenyalo ntate tsena tseo gaholo tse etsalang wetse tsena tse ntšhang ntate Mpesi moo bana e ntse e le motlhankana mowa ngwanana le moshanyana kapo le bashanyana ba le babedi ba le ba gago kapo a le mong e be ka mogolo ka taba tse sa lebelelwang ntata bona wa tlhokagala. Ga a se a tlhokagala lelapa ke lena ka nako nngwe ke bana bana batho bana ba ntseng ba le banyenyane di le mo ntate Mpesi ba o rereng ka nako nngwe o ka tswa fumana ngwana eno ebile a nyetswe ke kgosana mogene mono ebile le mofumadi. Ka nako nngwe o ka fumana gore ngwana eno o nyetswe ke seberekane sa motlhankana se ne le gona a ntse gere banna ko ona a tla reka dikgomo a reke dipege. Ka nako nngwe ke moshanyane e bangwe ka nna ba ene le ena thobolokwane e le nngwe ga bo yona eo batswadi sa lentse ba o sa tla sebetsa ga sa tla ja e be o sa nyala jwale be ga a nyetse o bala ngwana kapo le bana lefu di a mo kgaoletsa. Bamamedi ntate le batshetsi ba lenaneo lena ba itse tabe ena ba bone e seka ke tloge jwale ya gore go ba le tsietsi le mathata a tlhagang ga motho ona a qeta go tlhokala e ba jwale go so fetogelwa mosadi eno gae go so go fetogelwa le bona bana bana a ke basotho ba mokopu ga o le mobe o ke wa o beya le dithotse le dithotse tsena ona thusa o di beyang tate di tlo go beela mekopi o moobe mona o latlhelela le dithotse jale tsatsine le henta dempese ge ke tlo tla go kgobotla tabena le bamamedi le batshietsi ba lenaneo lena ba sepheo sa lona ko go qetelelong ya lenaneo lena ge le setšhaba sa basotho ke tla tsebe go itemoga le go lemoga mo e bang re ntse ke etsa diphoso le go tlhokomela mo e bang re ntse re gatana ditogong motlhomong le go betla tsela e ntšha ya gore na ditaba ga di le teng tsa mofuta ona na di sebetse jwang basotho ntate
0: ntate Phamotse o buile ntho e nngwe e botlhokwa golo e re sa efe lokeleng go e fete fela mokopi o mobe o latlhelelwa le dithotse
1: eanta
0: hothwe
1: ga re latlha motho e ba ke mosadi ke ngwetsi ya gona ge se re sa mo batle gobane monna gae a sa tlhokagetse ge motebelela le bana ba
0: bana ba ba gona
1: bona e ne le ba gona ntata bona a sa phele mosadi ke ngwetsi ga monna ntse a phela ga monna a sa tloile lelapa le moga ya leteka le ne ntse le tla le matha kaka ka morangwane eno wa rona ko fetsa nnete ntate Mpesi basadi ga ba nna ba tlhokala ba sa le banyenyana fela mosadi eno ga e sa le ngwetsi ga e sa le mamangmang o sa bitswela ka la ekela bongwanana le bana ba na le bona o sotho fokof ba sale ana
0: mabonanaaolentare
1: re e raletse na basotho ba dumela gore lenyalo ebile ke motheo wa setšhaba lenyalo mme ga ba le atamela ba ka tlhokolosi bone bo tshabjang ke ka gona e re lelapa leo matlhankana lona a batlang go nyala ebe ga le mokgothisetsa gore a tla le monyadise ebe go nkwa methati e mengata-ngata ka phadimao ye kgolo le boitlamo le boitimo dintlheng tse dingwe gore motho yono a tla qetelele a nyadisitswe mme ga motho a se a nyetse ntate Mpesi mosadi yo ga e ananetswe mona basotho be ba na le gore monyala ka pedi o nyala wa gae go bolela go se ileng sa tswa go tloga bo motlhankana go ya bo morwetsana ke pontsho e ntle eo ya theo ya lelapa mme thato ke ke a thatafaleletswa mmopo ka gore rere ga tla lokolola magadi eno wa rona ga le phethile tlhogo kapa ga le phethile bogadi aga ne boiteko bono bo teng fela ka Sesotho bo ananelwa lelapa le thego etswe Basotho ba bangwe tla ukwa ba ga bo hadisa bo fele bo tla patalwa ke batswadi ba gago ga batswadi ba setile go lefa o tla ukwa sebagatshe tse e setseng lese di tla di batla mo kgwejana oto ja babaleya
0: wasanda nna ntate wa ka o tlhokaetse kapa o fetile 1998 ne ke na le lemo fela tse lesome le motso mongwe
1: bana wa ka o mosile ka selemo fela nta
0: ao banna
1: wa tsamaile ka lemotsokolo kane ngwa ka o tsamaile pee
0: jale mme ntate a salele
1: eyanta
0: o ntsanka kgomo tsena tsa iso
1: eyanta
0: o bana baka ke lo phedisa bogadi ba ntata lo go fitlhelela dikete ke gae mosadi molo
1: eyanta ke mane mo gereng ke tsona lenaneo le nagele go to bua taba tse gona ide ya ga monamolo wa basio ya balelapa le ge ke mang e tla ba tlhogo kapo e tla ba mojalefa wa ntate e leng yone ya tla tshwarisana ka letsogo le mma gore ditaba di ne di tswele pele ka ga lelapa ka mona gobane Basotho le ba ntse yona tukisi yone ya gore le ga mme a ntse a le teng fela ge tlhwae bareng ba mofu gore na wa matsibolo ke mang jele ge tsebo go tla ge ditokelo ga le lelapa ditokelo tsa mofu sentse ge tseye mogae mogolo ke mang ke sephete sephete le go ke ena ge e tla ba mojalefa mona ke yona e nngwe e tsang gape nngwe e laolang mma gore a ka ba sa lokoloa jela sa ntse a di thibela le go di gamela gabo a gopole gore jale lelapa e sele la tshwaya gona ke mang ya tla ba mojalefa mona le ene eno ka ga e tsene moga a ke ke a di etsa ntle le mmae gobane age lelapa le beile ena a gopole gore mmae ga šwa o ntse a phela ke tsela eo Basotho ba neng ba phela ka yone eno jale ngwetsi ga e se le teng tate e ananetswe ke leloko ebile a fue le bitso ba mo beka mona a ba a na a tswala bana taba eno e se mo fetotse mosadi kagolo ya basadi ba lelapa leno mme ka Sesotho ntate mpesi mosadi ga se wa monna ke mo kgona monna a ne a sa inyalele mosadi a ne a kopa lelapa a etsa ka pontsha go ka moritshwang gore lelapa e be le ona le tla mo batlela mosadi mme le dikgomo tse e tswang mone ne e sabe tsa eno a nya a batlang go nyadisweng e ne batsa batswadi ba gage mme ga e kgomo se di tswile motho eno a nyetswe ga e sa le wa monna wa gage wa lelapa mosadi bana bana ba tla ba tswala mosading ha se ba monne eno a monna a etse bana bana bao ke ba dikgomo tsane tse tsweding ke ka mokgwa o Basotho ba neng ba laola ga ona monna a nang le bana ke ka ona a moraka ka gatlho ga onta tempesi ga ke fitlha ka lenqosa o tla re hela ditaba ke a dutlwa empa ge ka nna ke modisana fela wa motho ke santsane ke nka ditaba tsena ke di isa go bagolo ba gane e leng lelapa ga taba di o kgadile ka golo lelapa la gago ga o dingabe ga se tsa gago o fue bokgenyatege ba boanosi ba lapa lena la gago ke ba bagolo go wena ga ditaba di sa tsamaye gantle di ntshe ka mona o di ise o ba bagolo fela maane mo le peileng teng le ngwetsi yana lona taba tsa ona ge bona sekgofadisebele mmogo e be jwale ke lelapa le tla le bitsa le utlwa matlhako ga mabedi fele le tseo supa tsela
0: le ngwetsi yane ya lo
1: ejanta ejanta gobane jale o a lelapa mosadino ditaba ke mokgona o tsa uko otho ngwetsing e ngalela motsheo motsheo a o se o bolela mona dipitseng fela kapo moalong motsheo e bolela wa a ka tloga mona bogadi a ya gaga ngwane kapa ya gantate moo ga a ntsa le ka gago lelapa ga a ngala eyantate ga a tloile mona go wena mona a ile go mme matsale mole ga a ngala o ngaletse motsheo ga a tloile mona a ile go nkgono wa lona mane ga a ngala o ngaletse motsheo mpa tlule mona ka tsong wena o ngaletse motsheo kgone o tla o bidela
0: ha twa mona a ya tlokweng ho monna mogolo ka ba ho mang ka ba mang wa batlo
1: ha a ndo ko ngala motsheo o etsa jwalo ho ba sotho ba o batla ke bona ho etla go seng ha so e imetse ntona na o ile kwana habo o kwe lenqosa se e fitlhela kgone go ya mana ka pelenyana ha o fitla moela ke bona masadi a fitla mona maobane a le mo putswa mana ho etsa la fa jolo o sa le be fa tsetsa wa di bua taba eo e ne aha le ho tsosolo sa lelapa wela la khalemele ha re qata le lokolle tsa mambara ba ka le hai lo a lo bo palo a ha gotso ha bona ile heno ka bitswa ke mme ka po ke ntata ke la mona mo sa ru fitle mo go betse mo ha ba wena wa tshwenye ha ke bona o go kota mo go tlalela masadi ayo ho etsa la ngwa o so ka go ba le mo ka sebete so se masadi a le siyo e se bata bona mo pele ga tawe yena go na o masadi nya le tsong wena ma go mo sa ka go pele go sa pele ka ona o sebete sa go bala mo le ba o tsoke tsitsa mo go e lo o modisa na bohlaso ke ditaba ka mokgondo tse ka teng ke basotho ba maswetso ya bao ya dempesi yona ge basotho ba marao rao ke bana ba se banyala ka kgomo tšhelete kgomo pokoto e seng kgomo naka bana ba ntse go bua ka taba tsa bona ke bana ba kgomo naka yona ga phela tsa tseng lena la kgomo pokoto kgomo naka e se le hwane le hwane ka swelo jena ka ngope setshwelo
0: ka ngope swelo
1: e ya nda jwale khona le tloelo e teng mona ya
0: ho bona motho mo la bua ka le ntate de papotse imba he o kana wa e ha ba nya fe
1: gena re ka ka ka tabena
0: bo se bona ah ke re ha ba nya fe re o ska
1: ya mo pe se o mo pe se tswanda de
0: ke ho ka e na ya ho re mihleng ye ho ya mosotho wa maswetso
1: a maswetso o mihleng ya gabe
0: ta a ho no nyalwa ka go mona
1: e yanda
0: mme kana go nngwe ha ba ngwetse ine ngala e tswa bo hard ho no tungwanaka e ga ba homotsela tsa motho ile ga todi nka kae ka ke mpa ka jeno ho so nyalo ka jele ke ga bona ba tlang ho seng ba hutla mantsibu
1: ho ya lonta ho ya lonta e bile kana go nngwe kana ga matsatsi nyana ho latela rona ba hlangana ha ga sa bolella le batswadi motho a ile wa dumelang yo kgarebe le metswalle ya go soka ka nkumono ba fitlha mona batswangwetsi kwae ha a le mokgatšhane mono wa ba buetsa ba tso monka selereka lereke diperesente ba monke ka koloi ba maisa ba o thoile setswetse ha a gutla setswetse wa gutla mona o ipeelana setswetse pele taba eno ya sejwalejwale ke yone ge buang ka yona ka jeno ntate mpesi o rereng e bona le e gaotse kgokagano ya ditaba ka pometheo ya lenyalo go latela basotho mme tabena ka kotlologo mo mamedi a ntumelele gore ke e pharege goruma bahlankana ba re mametse ke a tseba le bona gore ka baka la boikgomoso le bophelo bo ba nanangwe ke batswelopele ba mabalane ga ba fa natsa batswadi ga ba nyala mme e be le batswadi bana ba bomorwetsana le bona ba utlwisisa ga mokgwenyana e ka teketeng gore ebe ga ba batle go bua le batswadi ba qeta ditaba le bana ga ba tswafe gore o ntse o bona o bona batho gana bo ntse otho ba tse o kopa magadi wa ka mona ba lekana le ene eno mokgwenyana kapo le ena magadi eno wa ka eno batswadi ba mowetsana ga ba tlhokometse gore ka mokgwenyana sepatšhe se kokomile ba ananela metswalle eno ga e le batswadi ba gage o thewe lenyalo mono go ntshe ditšhelete o etse ntho tsona tsohle ba sa natse gona ba e leng batswadi ba motho ba kae ba ga ba ba mme le ntata ba sa phela borangwane bo malome ba gaisane le bona ntate mpesi ke batswadi ke bagodisi motse mono ba motho eno ga ke a ba sa otlanya thuta le lefatshe mona re yena ke gotlana godiana batswadi aa ga ona ngwana mosotho a ka ba gola ba tlame go nyala a sena batswadi batswadi ba teng ke le lenyalo leno le theohang jalo ntate go le theelwa gole le batswadi kgolotso e nngwe e kgolo ke ene ya gore kana go mo hile batswadi le ka nnete ba tatolla ba fatse bo ngwetse ba tatolla ba fatse le ditlogolo hela go tsa go kwa mpesi tu ma se go mo nyetse le o tatisa mangwana bana ne mo sa di tata ne go tsombona hela tsa go kwa bana se bile ba le babedi ha ntla ntlo tso go botla ba tisa ne ne go le mona mo le fuli fika le gaoletsa motho ke a hla ha e bua le gele ba habo go fitla renka ba bo mo tlhankane monne ba bo monne ba bo monne no ga tla ge fika ge tsa ka setopo mona ga ke ngwana go nenwa gene ge so mo nyadise wena o si o wena o ipita mo sadio wa motho wena o la peswa ke ma o no amo re o tsa batho ba the wa tlo kongwa ba the wa mogotsong kwa na ntate kana ko yona so ba khotile magiba ba go o go nwa moela ke mang di bitswa la ho ke mang ga ra go mo tsa se ba tlo go fetse se tsa ga ga tlamela nthuto ya mo fuge tsa mahe go le be khale se tshaba se shebileng go nka bohlokwa go ha go hopola gona monne eno a tlhokaetseng o ne a rata mosadi wa e le bana ba gae ga kaakang kele batswadi kapo leloko le mona letlhabe le gatšhe gona motho ona ge motsebo wena osi ache ga re nkile tsena tsa ntho wena go sia mona motho eno go mo patela kwa ge fa ditokomane tsa gage ba mo nkela tsotlhe ba mo sia mona
0: o so dueng wena osi
1: wena osi kapo hana witse ma kapo hana witse ma de le pesi ke be di taba tseno ha o le jalo di ba bo suda ba bo mogwetsana le bona ba ngwetse ena ba ha bo le bona ba tetella ba maketse jwa lona ba gotse ke batho ba mofuta ofe jwa le ba gotse le bona ba makala kwere le tshwere mo ngwane wa lona o ntse a tlotla a khothotsa ngwane wa bo wa go gona a dula mo ga ba ke tsena ngwane o hae hae kwa ka thike wa lona bona o si tsotsa mona le
0: ke a shi tete pa mo se la ne ke sna di buze e reng ke botse tse fokola
1: o ke ya nda
0: ha ba ho luke imba wa le ha ke nyala ngwana phamotse
1: e ya nda
0: a tampisi wela go bula ma se go mona
1: e yanda
0: mona montse re jalla na mazene zo mistwe
1: e yanda
0: yore segifal ja fogala
1: e yanda
0: bo mmere bonta de bantse ba motsiba so hobane hobane yore se ba re na hana wana o manga usi ka pa ho boetsa etse mmo tsileng
1: ke mana mo gegeng gona batho ba nyalang ha re si ba hatsa ba gona mahabo khanyala ba so mana go dule ma so mana mo jalo ana tlo se bile ke nala mo sadi le bana ha ile a kwana mo tsa go dule ha ba tla lena ke ha ke je ha bo kwana mo ile le bana nna ke tla ha ke
0: me bana
1: gona ntse pele ya ba bana ba tla tla neng re tlo ba bona mo sadi tsa tla neng re tlo mo amoela ha ntse ke lukisa bana se bile ba le ba bedi e ka gira ga nna re pe seno ge se
0: e tla gile ntate
1: e ya nda ke mana mo kile ka go ba ba medi ba ntumela mo la tono go phage go di ma ba hlankana mo khomong ka se pio sa go ba re mametseng ge ka tswa go ba le mo sa botlhokwa ba taba yeno jo le mo sa dieno ha bana ba nka thoto ba tsama o se tlo tseka ha ona le tholo wa ka tsekang a le tshwere ka pa le bua le ukwala ha ona ba ka ba vuya mbo pagi ba go tla tsaka le di sebetswa ke mang le mang ka la pendlena le ya ne ba khotsi batswa di bae ha ona motho ba ka mopakang ba geng ke ene yo le mogotsi ke ene ne ga nyallana le ene
0: hey ndede pa mose ke nana mona ge ge tuetse ne yalla se go wa ke re bua la se bua
1: kala se tlhongwa le nda mo mashanyana gareng ba hlankana ba dumela go tšhelete ke yona maetsatso ke yona magona tsotlhe ga o na le tšhelete ga o tlhoke le batswadi ha o tlo ke le bo marome le bo mang
0: hm
1: a jo go ntse ba ga mpe tswele le tsona ke ba bo mo go tsena ha o qeta o bua ditaba mo ba fana ka account o tswa bank transfer ka kakatse ya ta mo go tsena di sa ga gena e klika mona le yena ga gena e fitile ka mo
0: heaven
1: kana go ne ba tswa di ha ba yo ha ba kena tabeng tsena
0: hm
1: go bona o thwatse bana ba ka ka ha le sebile le sebetsa velo pathana na ne re ba tla batlang ntlo mo e ka bang go munyana ma phaposinyana tse nna tse thako le tse bo dula hantle mo go bolokeile a ndada mo mo ndada mo nana gena sa di laola jwale go khonyana sentse le siafoma mokgonyana sentse le siafoma o so ile o tso thoela gona mona ga kana gona mona ga kana mokgonyana mona gona ga kana mokgonyana mo tso chalete e ha o ka kwa ma tsala santsare nyonyo ma musadi mo he a di santsare e na mona ke na mokgonyana mona o ke o magaba ka ngwana mo o tso bona go
0: ba tshe
1: e na le yona ya
0: ha o tsela
1: ha o no tshwe jalo motho a sena letho mogonyana tsena letho ha o dona ntse o tloke ke mogamona ke ngwana bo mona a go tshwe jalo motho a nang le gona tate mpesi le mo mamedi
0: hm
1: ya bobedi ha re tloele nang tate re tse o bulela mo mamedi ya bobedi ke moo lelapa ile la nyadisa batho ba hantle go etswa dintho tsotlhe tsa lenyalo a holo a e kwana go a hlajwa a peswa a rewa lebitso a bekwa ba ba banna ba dula mono le morena a ba tseba le mang a ba tseba ya ba jele ka mabaka a na le yane batho ke ka dula gantate re tlamere ya gaufi le mogogo ba tsamaile ba ile mosebetsing oa tseba ga monne o a tlhokagala fela le la para ka tswa la ke mo sa di no tsira letho
0: heaven
1: ka pa mwana no gona khala sa dutsha ha mona hantle mona ke mo bo ka mo gona fika ka lapile re le ona o di le lo e bile ke bona di ile go fa ke mo bona na ka na sotle ha ba ka da o tsora ndo dempesi ba kgetha tse e leng tsa ngwana bo bona ba batla dipasa tsae ba batla mangolo ana a boitsebiso ba batlang ba dinka kaofela ena o setse mona itlhophere a beile matsoo marameng a ipotsa gona go etsala jwang ba ka mo gaulelang ba tsamaya le ena gauwa kwana gae mo mofa yo borokelwa teng ha re so nta ka le ba tshona re tsena o wa pa ka thapo ka potshe ke
0: bona
1: le go bona ya pa re tsena o tla khutswa ke mang kana go no tse ja ba hlobola ba mo hlobola
0: ba mo apo
1: ba mo apo nda ya le go nane bile re ga ka nnete mpo tsama o ipatsela mosebetsi mpo le o ka inyalelwa ke motho e mongwe jale bana ba a manye o tla bana o tsamaya le bona ya o ketela ga tseo ba bitsa hande tempese moradi eno
0: mme sentse re ba bitsa ga etsa ke
1: e ya ntana magadi yona mo hlangane no a monyetse monna wa haene le ena a lokelang e tlo ba mogena jwale ha a se a lala matsale jwale moga a tlhokaetse a tsa ona ga matsale o tse ba o fuwa mangwetsi ena a godise bana bonyanong tsa bona ga tšhele a moga a tlhokaetse matsalong tsa bona go le a moga a tlhokaetse ene ke e mo tshwaretse bonyana setlorong bašhanyana ke bana ba teng ditlorong bašhanyana ke bana ba teng ko go ke tshwara ka thata e mongwe wa bona mona o tla gola e tla ga ke tsofala mona o tla ba godile jele ke tsebe go tla fa ena tulo sena sa bogena jwale ngwetsi le yona ka nako ono o santsana le monyanya.

0: tlhano thekantse le tshesanda le mpesi le momamedi o lokela na rarotse a bone ka pa ka na kgethwa ka pa gahla
1: mhm
0: ba hlangana ba bankane
1: mhm
0: yele bo ga ngwane le bona sentse ba shebile go bana tulo sena sa bo gana se tlame ha ngwana a moholo ana a sa fitile tala ba le hlahla mang tlame le ke
1: mhm
0: ba ba bona ba shebile mhm
1: ha le ke a ntse se ndi ba musa antsa na le bana
0: ke tshoje
1: ana le dibolo go thabi
0: ke tshoje na nda
1: mhm
0: bele ba e monye ba ba mbana la ba hlela hana ha wa hlanya no etsa le jwang ga ka mpaga mo kenela o pono re mo etlono ho kenela nda dempe si ha o se tshuwa
1: ha o se tshuwa
0: le yo mo etlono ho kenela
1: oho
0: e nda ho so du mo saluna le tokelo ka ikgethe yale malapana bo gene ba tla gana ba tlokwa fo yale motho yo ikhetela mohlakwana kwa bagalagadi ba tlokwa mo go le teng yale ba tlokwa ba tsotswalwa ba jale fa bana ke bagalagadi e se ba taba dabe
1: hm
0: yale dabe no re mo sadio no bele se ka ntse sena ntokelo e sentse aba aba fela ka mona ka galelapa ka ha yale e lokele tlo ba yena mofumadi o lokela ho jalella dikgobele mave a tloele ditlhoko tsa botho tsa hae yona a ikobele so yona ha ba ha mamelle ho kenelwa ho kenelwa o ka me ha tswela pele na la kwene ha ba ha mamelle go bona re ke le ba kwena re ho etsa la jwa mmona e ne le mokwena ke monna ha a ka tsama le bana bana ba haeba bana bana ha tsale ba kwena ba bona ba
1: a bona ba tlo kwa ba
0: ha e tsale ba tlo kwa ba
1: he ba
0: a tsama le tsona ntho tsena tsa ha ke a se re shebile maemo jwa ke a se re shebile maemo jwa le botle botlo he bo rena ntlo nyeno bo ye go gangwane ka ka mogogoleng ka teng wela ha o ka etsa le matsala ebe ke ukwa bohloko ka lefula moga ebe le yena wa tlhokala ngwetsi se le yona e setseng lapeng le a jelo tse wela ha ya le bona
1: e le jamaise
0: a the mosotho wa gale yena o na tlo tshetswa go botho mofumadi a ba bitswa mofumadi ko yena mona mogena ge kopa go ntse re le teng le banna ba motse kgetha letsona homo ebe ha ga le kgotla la motse la batswadi ba hae bo matsala ya hae o kgetha go anda dimpesi batho ba eso ke ene o ya tla ba ntse e le tsona ka mona ge ntse ge sebetsa le ena e le go ditaba di le teng kgotla banna ba lekgotla ntse ba dula mofumadi a dula mona yane e leng yena letsoo a etelela pedi dipuisano go atlholwa dinyebo a ntse a ithuta a bonana go etswa jwang a shebeleletse ha se a orile se le mosadi jalo o sa ka tseba go ema jalo a nka taolo a okamela dinyewe a fetisa dikatlholo jalojalojalojalojalojalo a ntse a sa sebetse a le mong a sebetsa le banna ba legotla empa gona jane ga ngwedi ka sala le yona ga monna ya sa tlhokaetse ba bo matsana a bae jale oa tlhokala eno e le motlhokwa eno e le mokwena a tlhokala ngwedi e ne sala potong o sala shalabeng ka nnete se le moditšhabo yo go sa mo tsebeng ya lokelang a tlowe ge tsebo ja mafana a bo rona a se ka tla jua ke mosadim ga e sa le mang eo yono yanwa lebitso la mona tlokoeng kapo la mona kweneng e se le le re mo isang ka lona
1: ga e sa le matebo e se leana omang
0: kenta ngwanane enwa kapo ngwanane enwa ngwana ne ba ke ka ta ja mafa ba tsoko mo ne ka ja mafa a ba hlakwana mo na ke na ja mafa a ba kwena ka mogoge tla bege ge bua ka teng mo mme dikeng tse ku kontsa kana bua le ne le pamotse a tholo kena ho etsa hane jwang

0: se so thwa bo ikgothaletse ntate Mpesi tabeng.
1: Wa tsaya ntate Phamotse ka gore nako e sentse tsamaile. Mamedi, sentse ke o dumeletse gore o kene o 5991161 nomoro eno fela 5991 56. Tswela pele ntate Phamotse.
0: Ee ntate, ke tshupa e ne e tshabeyang e qetileng malapa a mangata golo a na hlompheya ntate Mpesi ka baka la meharo ya batho ba tlabe ba shebile ho ja dintho tseo ba sa di sebeletsang. Meharo ya batho ba tlo batla ho iketsa bo makakamela
1: disutsa
0: ba bo lefulea ele amphedisa bo re lokelang hore ditaba tseno e le lapa gobane jale gere tabempesi lelapa ntse le phela ha ona le monne mong a hlokahalang a wang ka ga lapa leno ga re lokele go ba le baditšhaba e bone go na le ya weleng lelapa le ithatang go tlameya re bone go ntse o kakafitswe go ntse o tshwana le ha eo mofu a ntse a le teng. Ha motho eno a sa tsamaile a tlhokagetse ga lokela go bona tshietso ya lelapa jele menagana go feta ga na ntse a phela go bontsha bosotho go bontsha kopano ya lelapa go ngwana eno wa motho ge bone go ga a latlhega o ntse o ntse a na le batho ba ntseng ba mopotile bana bana ba gole gantle jele ka kang data bona o ntse a le teng. Taba eo ke yone e tla etsang letlhofo
1: fela. Hey, e ka ta ngota pelo go ikutlwa jwang ke babo mogwetsana ha ta ba se di jwalo go ngwane wa bona o na le kae
0: wa tsewa ka nnete ntate go sebetswa bobebe fela ga tshe ngwaneso se ka ba kobelela go batho ba o rata ba sa o batle gona ke ntse go o rata tloo gae ebe jwale batswakwa bana ba tla godisa koo ke bakgalagadi ba kwena bana ba tla godisa koo ke bahlakwana bahlakwana bona ba godise koo ke ba tshweneng gobane jale mona hlakwaneng ga ntata bona sa shwile se ba sena sebaka le yona ntlo ena o ntse o thona mona e ne e le tshimo ya ga ngwane wa ntate mogolo o ne o sa fua monna gao mona o ne o itse fela ampaetsetse fela go sekela la hira malaemeng tshimo yena le a tsoga ke tshimo ya ntate mogolo eo mosadi ono o ka qala go tseba gore ke tshimo ya ntate mogolo moo. Mosadi ono o ka qala go tseba le setsha sena maentseng mona o se ka dingwa go na bile itse a se ka gaga bukubuku ena ya ntlo ya gaile go itse a beye mogotshwana fela mona go le tshwenyetlhogo ya ba monne eno gao ka bojena bona bae o gaga ntlo ena jale o sa le sejwa ya ausi tswa mona ke bomakakamela. Ha re tla ba o bula o bua makoti monna ha ha re tla ba o bua makoti ha re tla ba monna o bua tsa o re se tsa tsena ka go ma tsena ha e ga hampe ha se ya ha e mo go ba go mo ka di mo wa go go a nna be mo na ho finya ba ya ho tsena o ka ka bon ha e mo na fa ta mai hwanbe le setsa se tama se bua le mo ha so ho hana le ba te di putswa ntate ba ne ba thotse na kwena ka ofela ha monelo ntse a le teng e ne ntse le kgotso le thabo fela ha motho eno ntse a le teng ntse a phela ha qala a swa
1: fela empa nane ba motseba magudiu
0: da David le yena ba faela diphofu e le yena a ba ritellang ha ba entse mekete mo e le yena e ba motshepang ha e le maria tjena go tla ba hlatsotsa dikobo jole ka ngwetsi ha a qala go thobela kwenekwene ena le tjena fela se batla setsase ya haja ntse mona ke go mo ka nne fa ya le mo tlang ka ha go go dimpe yo sinya sinya so go kana ke na sa ha ntlo go wa di mona ya ga tsebona ha le mo ga bo mo ga se thasa ke ba tlo bona

0: 뭐 파나마까지 있는 아유 아가들 나도 안 어때다 와 얼굴에 빠지면 아무 돌아이다
1: 왜 살아봤던 부자와
0: 에 안다 봐서 이제 말아도 기반 뭐난다 대문 하게 됐다 못 되는 너 그게 기사
1: 아이
0: 보자나 외주 보자나 외주 하는 데
1: 인다
0: Kotale tsa banna ntate le bahlankana ho mo ba ha matote. Ba etsa bonne te ba ho ditokomane tsena pa etseng dia etswa. Ha ho lwa mmona mo motho a tla ba dula ga ke ha bo ke ha dia ke ga ngwana e ka ntata mo nae ke ama. Mo re montso ga mo na ke ampisi mo na ja tsona motho a ka ba tsitsinye. Ha ba no tsitsinye ha wena o ntso le te.
1: Hm.
0: Mo na mo tse ke ke tlhakwane mo na ke tlhwa ha ho no motho a tla tsitsinye. Ha ntso le te ire kwa moto o tlo bo. Ha taba di hlaha di makatsa ngwane. A tshwara ke mafu le fula pelo a tshwara ke phalo e phamenya madi. A bile a ba le se fula wa gela o wa mona. A maketse batho ba mo fetwetse ka ba qala le ho mo bona. Bana bana se le bona banza mme thola mme se kana lla mme thola mme se kana lla a se le a salba una na iguana mo
1: nna. Ke se bona ba batsidisi ba ha.
0: E ya nda.
1: Mo nna ba roka se ke sebile kwa. Ga ra o mo ngwana ma.
0: Mma ga bona o tla etsa kwa, ga bona o tla ba tshinya tshinya hloka.
1: Hm.
0: Ha o ba se bantse ha ile ntle ntle tshwere mo do tshwenta. Ha ga bona o ka tshinya tshinya hloka.
1: Empa nanda le pa muzi. E kenya bohle ka pa ho shewa ba go jwana di mahetleng.
0: Wa tswanda de ba tukale la pa le khopo la ba le khopo le ka tswala ge ska ya hole mona ska ya hole etse ona mona ho finyana mo tlo ba ha ga mana mo no tso bona ga mana a sadio le mang etse ona mo mo ja ka temo no lu ki santle mo no o ha he mo ibe mo dira ka tawo di mela ha ba di dipampire le nete fa le tswa tise mo ke ha ba ke ge ka gona e ba dutse hantle
1: hm
0: kham kholo e hla mona mo yena a sokala ntii di pampiri ha di mangora mona tsetsa ha yo eng ha di
1: hm
0: ha bona mo etsa tsa mothelo mona ke hona le bana ba bang ba hle ba etsa ka bo mo tate mpe sofumana le dikoloi o lo ngotse ka mmai sekgwae ba engwe di tsha ka ntatae e o do re o na tsebe mo sa di dadu ha o sa ntle tsa jono motho na bo bona ka o tla phela ka o sa fele e ha sho mona fuma na ha ona le letho le leng la ha nda le mbisi la le ngodisitseng ka mosadi eno ha
1: hm
0: o sa di no go na qala mmaka la bona he ban ha ka ne ke le mo iti fela ka gala pale ha no ka bo go la ba sa di wa ke ne mona ba tla buetsa mapaki mo ba sa di bene le ba iti fela a natswe ka ba kana e tshireng a jere bana ba ha ya science e mong ka jesi e mong a mo tshoka le tsoile bana le tsale tsena ba dingi ke ba ke tshelete a ngwana bo
1: wa zanda re pa musike ba buletse gale ke ba buletse ke le ka nya go ba mametse go le ka mo ba sa ba dingi dipotso empa he ha ba ka kena mamet +26659933 gale ke buletse tsola bana re pa musike
0: e ha tswela pele ntate
1: nka le go e ka nna wa gore o so o tlile batho madinga mpa
0: a nda de hle ha di taba di le ka ga tse ka ga se tshaba gore ka se se se nna se fuwe ke ba bang ba ba ma medi ntate di lokela di be jwalo ha di taba di hlakile ha di lokela di be di potso kana go mo ma medi ha kena mo ba motsemba kana ba ukwa na ukwa ka ma
1: ba ukwa ha e no go hala jama ke mama mama
0: e ya ba no re bule nyona tsa bua ka wena ke di bo mama bana gana re re ntate re eletse batho ba bontate ba ga mametse mona gona e o sa ile ha kae ka go bona gore ditokomane tsa marulang di na paetse ba ke nsa hai ha ka ba siyo na o sa ile ha kae go bona gore thepa ena e se di sendi ke dikolo ke di kgobokeng na tokomane tsa ona di napetse go bana ba hae ba ka ema ka sebete mona ba ditse ka ba ke thepa ntata gona ena na
1: mhm
0: e ya ntate o mphobane hangata ha se ba sa di mo tla fumana go thwe ke bona ba fuwa mafa tlo go ha wa bo masare batho hangata ba uthumba tso ha ha mona ha ga mwana ntate molo ba pe mona kae ke gona ba batona e ke kana go mo ka ba ne go le motho ile ha eno ile hino ile ha ntata mola ile ha ga mona e go di ya mmeli pele mo hladi tsietse bana bo ba siang ba sala ba sena la ile se pepe tsana fela ka letsogo se re mona ke ha rona bana ba na le thobe le ba reng mona ke ha bo
1: bona bana ba ha
0: ke u tsa nnete ndo mpese ba re ka ga taba tseo le loko tse le tshedi le loko le na le sifi ta dempese ena se a pika sifi se ba iphapanya ba itholela ba ntse ba rapela phoso ba re yo o pepile tona ngwe se ka mo rapela phoso monne no a se ra ga re monne no ha ga re kemo tsena tla re tsiba eno tla re tsiba ndi la ba re monna ba re monna nya monna nya no ha ga re kemo o tla re tsiba hanne a se le ho be jwa lo ntate a ba tsebe hanne ho hanne le batho ba se le ba ho lebere bana ke batho ba ditaba ke batho ba hlakitse ba fihle ba mo fetoele mme taba eno ere e ka fetolwa ke rona ge le banna
1: empa ya ntate phamosi ga taba di le tjena motho o mongwe oba sentse ke tloa gwana go etsagale jwang o reng
0: ee ya ntate mpese nna ke re ka sesotho bana ke ba kgomo bana ba tswetsweng batswading ba nyalaneng ke ba lelapa le ena ga se ba mang kapa mang ga o ka ba le setho sa lelapa se supang ngwane enwa ene le wa mangwa mangwa mo owa o roga ka lapa le ena gobane nte ke tshwa ke tisa ga ona monna a etsang bana ka go lelapa bana bano ke ba dikgomo tsane tse enyetseng mabona ke ka ona le ga motho a nang le bothata ha bana ba sa beteng ka lapeng tlho botsa mosadi re sa botseng monna gobane motho e re monyaletsong ga tlo go tswalela bana mona ke mosadi e ke ga mosadi ne a tswetse bana bua le kgatlhakgatlhaka ba ba lolola bana bano ke ba kgomo bana ke ba lelapa lena ka ba ba batsho e be ba ba sehla ba ba kgomo ebe ba ba telele ebe ba ba tenya ebe ba ba kgutshwanyane ebe ba semena ke bana ba kgomo ke bana ba lapa lena ga ona motho a tso ba lolola mona ba lolola moloko mona ntle le a go akang leloko lena kapa lapa lena le ga korona ke ka ona basotho ba nnebile ba na le lenyalo la lebitla mane mo no nyalelwa motlhankana a sa ileng a tlhokagala e tla gathaka tsa ga e dinyala ebile ena wa nyalelwa a ntse a tlhokaetse jwang kele be motho a botsa gona wele motho a ka monyala monna ya lesio o tlo tswala bana le mang ebere mogwetsana ga ntse re mo bona re mo kwaletse ka tlong ka mo a sa tšhakele o tšhaka fela a ima o a ba imisitswe ke mang gad mo jale go tla etsalang bone ka ebileng a nyetsweng jale gantle a ba tlhabelwa mo ananelwa a bekwa mo a ya sedibeng a etsa tlwang gathwi a ga tswalele bana mo ena o tla sitwa ke go tswala bana
1: jalephamose o ne ore bana ba nyalelwa mona mapuse masego thiwae re dula le bone ba dula le batho go e tsalang nna ke bone motlho o mongwe bo mo tlhabele
0: ba iphoka nta ne ke tla go basadi ne re sa komela banna pele ne ke tla go basadi gape ke basadi le bone ntatempese ba ya iphoka ka gore ebe ga ba batle go ananelwa le go tsejwa malapeng a bo batlhankana ba bona
1: empa ganto diphamose o itseng ngwanenwa o santse a tsejwa mane wa ga lejama o tlhatswa dijana ebileng ke ena a goma jale ga ke timela go dugana go mogadi wa mang
0: ee yanta o ne o kereng kabo ee yanta ehle ke tsho jalo ke kgona le ba o tla fumana go ena ba mo tshekela ba mo tseba hantle le gala reka ditjale mona a tlisa dikofi le ditee a reka le senyisi

hala magi a tsena a hlatswa dikopo empa jwale ha mo setlolo sena sa bona se hlokana se setona ebe ba tlotla ba fetuele eno ba gana ke mang ga ba motsebe e tle teng date taba eno ya etsana ba ba se ka fella mono fela le mane mo ba haileng le molekane wa haile mofu ba be ba montshe ba motlolise le bona bana bana mme go bona ntate batho ba jalo ga kare ke ditaba tse lokelang di emolaong tate mpesi ke dikela tse ke ditaba tse di go na le lekgotla mona la ditekisano ke tseba mane kgotla o thoke Master of High Court ke teng mo motho a jalo a ka yang teng ga gore jwang ga bana ba sebile ba le teng kela fleate ke ditaba tsa gae kele batho bana ba tla botswa mona rona ba tseba ga kae go itsaetsewang kele gapepe o sheba le dilemo tse motho o ne a ditutseng mona ba sage letho kele re shebe le nako e ba reng letho ka yone gona ke kgwedi tse kae ke beke tse kae ge patidi eno a tlhokaetseng ke mona mo le kgotla le tla elelwa matsololo pedi mapata masene ga bana ba ipitsang ba amane le mofu mme tabe eno ya go ngala motho a tsamaya go ya gabo ga se thagololo go bana e ka ba thagololo go yena gobane o tla ba boela gabo empa jwale ke sekgobo le go bolaya bana bana bao a ba tswetseng le mofu ga ba siisa le gae la bo bona jwale ya le bona gabo mo a tswalelwang teng ga ba eletsa jwang kele re ya mokgatlholong wa bobedi wa mokgatlho le megago ka pelenyana mokgatlhola bobedi ke wanego gereng banna ba inyadisa mono mo ba rulang teng e be ga ba ise basadi gae ba be ba tswale bana mone be batswadi ga ba ba tsebe ka nako ngwe tse ke motho ya mona masego a ntse a qatšha kwana o kole ke motho wa masego mona ntse a re o sa koleletsa o tla isa mosadi le bana mokgotlong ba yo ananelwa o fumana bana sebile ba babedi ba sebile ba ba gago e le obane bele tšhelete e se mobu e sa okeleletseng jale tabe eno ya go tšhelete a se mobu e ntse e tšhetšhisa nako ye motho o ne a tlamang a ise mosadi le bana gae ga tsietse mogaoletsa tseleng e tlile batswadi ka nepo tle bana e babare gona a go tsebe ya ausi le bona bana bana ba ntse go ke ba ngwana gona ga ge ba tsebe ge tlile mona go tla tlata setopo le go phuthaphutha dintho tsa gae ga kopareng ka senotlolo le tswe ka ntlo jale ke ditaba tseo o tla fumana di etswa ke rona di kgothaletswa ke rona ba ipitsang banna di etswa ke rona ba ipitsang bahlankana tsa gore ditaba tsa rona tsa lenyalo tsa go nyala ke be se re mathela mona senye semaneng go na le mone mo o tla utlwa masetrata a re ga o fetile dimo tse masome a mabedi a motsomong se re na le tukela ngwalela mangolo le go kopa lenyalo masetrata mana a ba le kopanya ka lenyalo lenyalano o fele le be le setlankana sa lenyalo batswadi ba sa tsebe athe motheo wa lenyalo ka sesothong tate mpesi ko malapa a mabedi a dule mona a gobotle ditaba tsena tsa bana bana ba babedi a tlhome segotsi pele e le gona a tla theya le go emisa lelapa lena le letšha tabe eno e etsa gore ba tle ba be mmogo mathateng a lelapa lena ba tle ba be mmogo le menateng ya lelapa lena jale ga lapa lena le theuwe ntle le bona e le batswadi ke mane mo le ga mathata a fitlha kele batswadi ba sitwa go ikenya gobane le taba tse ba sa di tsebeng e ke e ka batswadi bano ke batho ba gopo jale be re tlwela gore ba gopo ebile batho bale ba nyalaneng di lemolemo ba sa natse batswadi ba be ba tswale bana ba soka ba isa mokwana gae go gothwe bana ke bana ba rewe mabitso ba ananelwe ka ga leloko ga e ba ba fua lelokong leno ba fue ba phethele meetlo le maseko a lelapa lena la bo bona ga e etsa gobane data bone o nana le tšhelete a rena bana ba ye ntho tseno ga dina thuso a se ntho tse ba ka di etsa kele mosadi ena le ee ke o kgomang kele mosadi ena le ena a sa ukona o tla ba ntsa ya thabatsa ka kwa

0: a yo batlang a bo monne yo e ho ntse thumo o thabatseka wa bata ha ona motlakase e ho lwa se halahala se bo swa tuki ha se ntho ba batlang ho iphelela ka hona ke ja ya thabatseka o ne pa etse le monna hema ha monna ya o tshekela thabatseka a nna le bana ya ge ha bo ona tshenola ke bophelo bo banna ba dumelang ho bophelo bono malapeng ao banna bao ba ipitsang dihlooho empa beyong ha o sheba o bona motho ena hlo ena ha e sa le o ikamotse yona ena ka bo yona ena ka bo yena jale ke ditaba tse ntse go reng ge dile mose bamamele ntate Mpesi goreng ha se taba tse lokelang di etsagale tseno tsa gore motho a nyale e o sa bitsa oa ntate eno ke ntate Mpesi kwa gae kwana mogotlo chepela lapeng le a e le motsonyana mo thokonyana ele ke bitsitse ena o ka nnete ka batswadi ba gole empe be ena a tlotla a ba buelelela go na le batho ba bagolo ba dumelang ntate go bana ba tlole batswadi godimo e be ba bona batswadi le bona ra ba thiba ntate lenaneng lena la boleng ba rona ga se boleng ba rona tabeng tataisa ngwana hantle o ee monna ga ke no ba ka bolelelwa ko wena o ko o itsetsa tjena le ka gore le ka gore ke ne ke rokelebe ke rotswe ke ntata go gole ke mo eme e seng wena empa bo makakamela ntate ba dula ba le teng ka nako tlo ntata o ja motseba be tsena a fela ko ka bile ebe ntho tsena di etswa batswadi ba sa tsebe kele batswadi ba bo mogwetsana le bona ba tla ba pelo bonolo go tshietsa ngwana bona e leng mogwetsana ha itse batho ba tla jele batho ba le teng a o taba di ya kae ntate
1: ngwedisa ngala
0: ee ya ntate ge ka ga kenang ditabeng go ntshwa magadi ga dumelanang gona ngwana rona o yaneng a yo a moelwa go fele
1: a bile a le teng
0: le basebetsi mmoo tse ba kenelela montho basebetsi mmoo ntate Mpesi ha ba tswafe o iketsa batswadi le bone ka go kgomane e ba sebetsang le yone ba sebetsi mo ba ipopa mone ba iketsa setlhopha ba yo kopela motho yeno ba etse sotlhe be batswadi e re wele moo ditaba di tlhabile ntlo wele di batla ba jang ka gabe e golo ebe ba
1: hwele
0: se di batla batswadi ebe ga batswadi ya bae wele ga batswadi ba fitlha ba ye ba teng ebe ga ba rona ga re tsebe letho e ke ka re wele batswadi ba lwana kapa batswadi ba babe a tehlano
1: ga ba tsebe letho ka nnete
0: le go yeno ke mo gogereng jwale ke taba e leng bomadimadi go rona ge le batho ba ba tona ka tlhakong la rona ka mona ga re tlwela ena ya leloko le shebileng go ja moo le sa sebetsang le rona ga le ba tlhankana tate ke ntho e tsala ke manyalo a mangata golo tate Mpesi a emang batswadi ba sa tsebe a mang a ba etsetswe kerekeng batswadi ba sa tsebe go hangaga fela fumane le metswalle botswadi o sa tle ge mo bontshe maganga mmona tobo ke hekekeke ga ka wa nyala je o tue o nanyaa ba bone ba le seyo ge bua ka bano ba sa tswafeng tate go be mana a bo mosadi wa tsho batho bana ba ka gore le tle le seke nne la tshona le ge re le tlwe mo nna e se otlwe mono malaeneng ga tla le swaeswaela phapusimane conic le nne le dule a ba tloya yo dula bo mosadi
1: aebo
0: ka nnetamoge a ba tloe monne eno a yo dula ga bo mosadi a moelo otho a gona mona ga na mokgwenyana motho o moshanyana moko wena moga mo go kgaitsedi ya bana ba ka mo ebe ke moo ditaba di senyeyang gona teng motho ona o tsebe mona ma teng ga se mokgwenyana fela ke o kemedi ya lelapa labo ke kemedi ya leloko la gabo ka go fela ga bo mosadi mme go tla ga e mona bo mosadi go tlame go laolwe ke ba baholo go yena
1: hai ndate phamose e ka nna ka tabanya fase empa ga ke bone mo mamedi a tlhaka mone ga ke tsebe na o ba otlile madinyampa kapa

0: fela ke dumela gore ga gona le ntho e balakanyang go ba ka e bua
1: gojanong tate kapele marangrang a difounu a ba sokodisa ga ka e fela ntate ga o ntumelela motokwa
0: ke o dumeletseng tate
1: ditaba tsa lenyalo tsa batho ba batšha matsatsing a jwale di nkile mothinya o sele o fapaneng le wa kgolong ya batswadi ba rona mme se ka batswading tatempetse ka mogalenane o dira ba ka nka kgato he go lokisa ditaba go tataisa bana go nepa e le gore ba seke ba emela matsatsi a matlhonoko gore jole ba tle ba re metlha ka e bona ntho ena metlha ka tso go batlhankana ba ntse ba nagana gore xa lenyalo ke ntho e nyenyana ba mametse le nana o letlo ge ba kopa go le bona ba phamele mapoko ba tlhokometse go e banna ditaba tsena tse ntse re di etsa mona kae ka di ka nna tsa kenya motho ka mosedi ke gore ke potlake ke eme ke bona gore ke nka bana ba ye gae ba yo bona ba amoelwe ba fue ba fua mosadi ya amoelwe a tsebo ananelwa ka gololoko le yena e le karolo ya dingwetsi le basadi ba lelapa leno ba elelelaga
0: go fega ntate phamose
1: ena
0: ei go na la ba ile batšha ba isola kapo ba itshola fela ba tsaba ba ntse ba seile mogatlhanage e seng ba o seile jalo ba tsamaile ka o go jwang go tlo e tsala jang jale
1: aa ntata ile a tsamaya ka thotong tate thoto e gutlele nna se re ile se ile ka re thoto e gutlele a bobone gobane go na le mone mo o tla fumanang ga ke tsena re tlae bua neneng ena yao mosadi gang a le a tsamaya ka bana e be o dumela go
0: a o bana famotsekeyane nako ya gone e ne se e re dumeletse gore e be ga go gana e re ke molate ke tse jena fela ke molate tana jele ke bona ke na ke etsa jwang ke bona ke etsa jwang ke etsa jwang a ke batsamaya fela jalo ke batsamaya fela jalo

Le baro metsotsong ka bang e 20 a na le motso e mene fela ka nqano go ra ya bokae banna ya le shumi ya le shumi.

Nete sa la gudwe kwa lo, mizuzinka wa mashumi wa maka kofele kankano hora ina ia Alashu! Banna? Hai, tuwa tau genya murumu laganti Hauliji Banna, nzekishewa ke mune munga mani, iki mutumba ngao Hul! Tute bosoto, kisuri Wosifisa ka bisi kamani, wa matiji Wela ke tsena go itse o tloge mo nna ba wela ke di chere ka nqena ke se bufutu bana ka ba ke se genzeng suti e ke tloele ke tsi

Dilatawa. Oh, that's it. Someone has to be fair to her.

nete sa le khomodi hana o di go ballana hing ebe ditswa di le maphako ndi tlo ga ke khanya mpisi ke motlokwa ka seboka se mo khotlo mana ha tsha ha ke a tswala ke bile u ya la botu sa ka se a bone ho ja le na ndatu na ntsa phela nga bi kilo motso sa empa ha kilo motso sa ba ha sa le Nnete ko di shebisitse mahlo ka hae ha jwale. Ke lekganya ke mpisi ke motlokwa ka seboka se ke mokhutu mmana le tjama ke re ngwana motho o sebeditse. O tloa mane mo ke sebeditseng le wena ba re sebetsa o sa fihle mo lekane. Wantaba tsa mokgathala ditsefo. Ho motho mokgathala o tshwana le o tsofala jala motho a etswe bogobo bo qala motho monwanee o qetelele ka hodima lengole ebe motho o tshwarwa ke meno a rua phatlha a ome boko di a menagana a re sihla a soba le bjalo ka noa ya kwane mme ha bo e sale e phutha bosa bana e phutha setopo moya o feditse nna la nka shwa kapa ka bolawa lefule ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebore re thabile imba bana ba ka lelele le iphumule meogo letsebo gone motho o ne ke kabela manong kabela mo matla ka bomeha ka jana ke bua le ntate ngwane motho na ha ke fita ke mo lwetse ke re ntate Nayana tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse buileng ka pele go theko tsa makuku. Nna gale ke tlola thota di emere le gona di emere mahata a batho. Nnete gale ke bona ntho tsa ditona. Ke ere ke bo maloko a mabe bo ile lo go filwe le gona go lo go kunya kunya mabitleng. Ya ta go tsusa ka te a bone ke ha ha ke se bolo ke batla go kenya molomo le ga nthi

0: Shabanako, metsotso e mashome a mabedi ananga le metso e supileng jale re ya re bile hore nyane ya pele ha ile tho ha ile
1: ka le batlhole ka makgede
0: ka o fela
1: o ntse o dikwa
0: eh ang khona
1: eh o kompo mo dumela ha ile mona di ba sekolo ba sakeng ga tsana la bakene a ka bua le yena a re ka ndi go ga bua ka ya ge go tsala mmaletse ba monna ke tla wa itlela le mo le sa kira tla se ba botshelela le ntate mo kwa
0: ke sala o so ntso o ile tang khono
1: ke ke tsa fela wa ke go ke tsitsile mo tlhoe na o a mari ka tsua ne ba go ntse ke thela ntse ne ya ka tsa ba le ya ke ke ke wa le ke bua ke tsoa ke se ke le tsenke ke nga go mo ja le fure ke ntse ke jo tsane ke ne ka ya ka hlulo ka le ka tlo ka magete hela ha se ngwana ya le le o thuti ntle hanyane a ka hlaimo na go ntse ba tsho ha bo ha ba sa bua ka ene gona o tsho go tsima ba tsho mo di hana ga di o hana le moya ha na ndi to a ke re go tsena ngwana ndi ga buja ya ni o nna se bua le ke go go ke ke tsho ka mona ga mogetho le ngwana go go tsa ga di ane ga
0: tsong
1: go ke go ga ga di sele di na ha ga ga di tsa ke ka ke
2: mo tshe mo le mo ya ke le mo nana
3: ka e pete ke ga tao le bo modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

re foletse hora ena ya pele selmoeng sa Lesotho re fetile ditabeng tsane tsa dithotobone. Ha ke se bone ha re ka ra qala ka ba ra qetella ho sena le ha e le a le mong a ipitikanye pa ho latela hore na ba ipitikile ha kae bekeng e fetileng ke ntse ke nahana hore ba tla nne ba be teng ba dule dithotobolong ba beke e fetileng ba qetile sa bona sekwebo. Se re tla bona ba bang mohlang ba beuweng dithotobolong ha le jwale ke batla ha e le ha jwale ke batla utlwa hore na le teng kore ka mokgwa o thotseng ka teng ke utlwa ke tshoha hore na ebe Maria ko ona e etsang hore ke tlo.

0: dula ke le mong kapa ho etsahala jwang. Butle ke nke Steve Kekane mo le nana Coyote Mutijane. Take your love and keep it. I late.
1: Kala la tole ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: E tjabana sa kgolo.
0: Wena ka buang hantle ka taba tsena di a dudubolo.
1: Ha ke re sa re o ke tama ke ra se re aiya.
0: Ndate.
1: Ke sa re aiya.
0: Ha sa lo bo ha u yala tsa kgola di perekisi.
1: Sa re sa re sa ali.
0: Ha o Jesu. Ya ba wile wile.
1: Ya ba wile wile.
0: Ah, khutla ha la ke ntate ma.
1: Ndate le khutla.
0: Ke mathata fela
1: stami.
0: Ya ke la ka tsiba hore ha o le teng o ntse di disitse ka lagato le ka makgethe di thutubolotse.
1: Thank you mme.
0: Dade.
1: Ke ntate motho a monana ka tengwa leso.
0: Khotso dade.
1: Thank you.
0: Ke tsa ke batla utlwa hore na le o kae ha le thole fela tjena ko re taba ena ya o thola ho teng mona dithotobolong ho ntshusitse hore naebe ka nnete re tla be re na le maletato hojane fela tjhe ntate motho ana mona o la ba sa etsa ka pelenyana fela hore re se ke ra tshoha haholo lena la bontate ha ba tla hloka tse reng jwang tsena tse di fubeng. Steve Kekane nana Coyote Mutijane ke itse ke re ho wena take your love and keep it.

0: good.
1: Ala ba tlo ka magate.
0: Ka ofela.
1: E tabo no sa go mo tlhagaitsedia ka.
0: Dad.
1: E go kopa re te tlhagaitsedia ka.
0: Dad.
1: E le pelo ena ga ke tsiya ka. Le nkhomitse wa ipipi. Le ntate wa Maria ke le ntse se botane ntate le ya pele ka mogotlo. Ntate ba nana ba ipatile. Ke le ka le bona mo. Ke se ma ntate ke le ka le bona. Oh, tela. Ke le ka le bona. Ga ke tsiya ka ke ntate ke tsiya ka station ya kwa. Ke le
0: ke
1: go tsamaya mo go nna. Ke go tsamaya mo go nna. Ke le ka le bona.
0: Wa Skype.

0: Ya le bo wa tsega tsedi.
1: E tate.
0: Tangi.

0: lerato le ka magetheng tsa me
1: go fela
0: re tshaba na sa go bona nso hey ka tshwenye sa phela ntle mogati wa ka
1: gala ga tlo ka magetho wena ntse ya
0: mahaungwa kristen tate mahaungwa kristen ngwaneso nke kere boka modi mua khanya

0: Alete. Alete.
1: Ano ka tolo ka makgethe?
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa kgomo.
0: Na.
1: Ya la o tsamana mo ntate yo.
0: O khotsa ntate.
1: Wa phela.
0: O ka la ka tolo ka makgethe ona ntsejo.
1: O tlo isa isa. Ba bitswa ba hana nna go kgela mo tswang.
0: Na. Ah, spapan. Ke o tsamana mo ntate yo.
1: Ke go paveleta.
0: Oh.
1: Ke le talenta de moro ta ye sesa le ntate ng khate ke sana me le me ke go tsiya tiwa le me ke a pega ka lenyeta le me ke khosa ke la pa le ntate bana na ba ipatile le ntate phoko ne na mo kana se tsala se tsita le ntate tiwa kana nna di tiwa kana nna di ya o se le ngono botlo ke sentle go le ngono tata ile ntate ntate ka tamajwana ya nna ke ntate mona ke tsela wa itebela ka kolong ya mabang
0: o ntate
1: ke a leboa mme
0: ga o leboa ntate

0: Ahada.
1: Go fella.
0: Ejabala sahu.
1: Dad.
0: Ajabigwa.
1: Khotsun dad.
0: O bela wa hakan.
1: Akala atala kama khete wena unzwelo.
0: Ah, mokana unzamba wala tsene dad ka duka. Ha u jamu tege sa musebetsi nje ke na papa ti masthokola. Di papa dala khama kala motori tende te buja. Di fanwa la se di te buja ka papa ntau ki se mento tente ka ta ki bohle. O zwe ra ta ta me se le ka.
1: Dad.
0: O ba ta u jamu u fanwa.
1: Ke tla me.
0: Eh, di e buja lo khama la papa ta. Le motori te mo go ti u zwe ra ka ma.
1: Ntate.
0: U bantso u ga le mo ka mi ka si ke ke sa ke u go bona a u ka mi na be. Me sa yena na e di tsama hantle na.
1: Na bua ke le mong.
0: U bantso u ga ka pa yo ndo ta ma so ba ne be ba ne ba ku ke tsela.
1: Bana ba u ku ke tsa ma so na ntse ke bua le ntate ma ntwa ma mantsi a bohloko hona bele tshe.
0: Oh.
1: E o o tewa mona e so buikile mong
0: o tewa mo
1: a sala phetisela ya o dimole tla se mara tatu ja ne bile ka ba thutse kana ko yana ya di thutu o le mpa hai kho
0: e go lwantso ha ha ona la dikiga ha ona re tsang
1: ke ga e go di thutu bo lo ngono le bo dutunyana ne le bo dutunyana fela ke go atse ba go ke mogwatsona
0: eh
1: eh o tu
0: ba go di ya o ka ah o ka mme se ga ta ba ja bo go go fa la ntata ta ga di buka ke la go ga o ka mme se ga di mpela ha
1: o go tso dadi
0: ta ga o ka mme
1: amen a le te
2: ka la ga dela ga wa ge
1: ka o fela
2: ke tla na sa go
1: dadi
2: ga dire bollo la pila re o tla ke nga mama ha ba
1: eh andat
2: eh ha ke go pa o ile
1: oh dad
2: ga dire di buka ga tau tswa pla ha o mo ga dire bollo o ile tale e ile tale ma ile borogo ga o se la ga o se ka mona le ka kwa
1: oh
2: ke ntse ke le ke nga mama ha ba
1: o go tso dad
2: 1977, 1976. Ya hola tsene ga ke le mo rafo mane, mo rafo wa bone mane
1: le ko mo 1975 ipine ena.
2: Eh.
1: Eh.
2: O jwalo. Eh, o jwalo ja sente ke le mo rafo mane Stein 4.
1: Mhm.
2: E re sa ntse re wa ka ho lo ntse re sa ntse re ba tlhankana ba kana ho.
1: Entate.
2: Ho sa le monate.
1: Ona ga lo solo ho be.
2: Ei hola ga le ntlo bo ga le wa ga lo ga na o le singa nyenya.
1: Di ba tono mapesa.
3: Ha tsa tate.
1: Alet.
4: Ka le rata le ka makgethe a o tsama ne ma le tate jaaka
1: ka o fela
4: re tshaba ma fa go mo mogati wa waka o bua le go khona go tsapula ka le reko bana mo mateno nga tsela tsenne ka o dimo go khoba tsodike ya ntseng are ka me sa o

a o se kamano ke ile ka le nkgono ka sewotlhwaneng yeo e saleng masiwana a mabedi a fetileng ke moutlwa a eletsa a gaga a re lemosa tsentseng di etsa

0: bona gore a go kukuku.
1: Ba ke hanta de ga ribuka. Mm. O se ka ba le ka pota.
0: Eh.
1: Bo sa sa bo mo.
0: Eh, o ka mana ka masthukule.
1: Go la go vete di go ka teng.
0: Eh.
1: A bana go go kliti. Ini tiki tshela sto go tsala ka ba concert ya uka.
0: Eh.
1: A jo go go tsala ke ya ga go ke dimiti.
0: Eh.
1: Tela men se le dimiti bo ho so me wan ta ke bo ha ri ya ka ne melala ho tsa o leta.
0: Mm.
1: Tela me ba ba le wan fela ntate ba to go go tse putsa. Ke bona ka o khwaetse go riana ntate bo ha ri ya ka ne melala.
0: Eh.
1: Mme ba tsaka go tse ntsho, tse putsa tse ntle. Ke ga di kharetsa ana le ntate ke go go go la khuru ha ka sho go tsofa etu.
0: Mm.
1: Ana le monna me le karo me go mo ya ka ya ka.
0: Mm.
1: Ke bona ka le ne ra le teng ga pa le me na ja ba ma ja ge ge.
0: Mm.
1: Le na yo le ga di buta. Po ntse di midi go re tsa phea makhunyana.
0: Mm.
1: Ke le le go go ya ka tsa ka matsogong a ntate. Oh, ni ga le mela. Ke bona ho tsari po ho rona tse ga ta ha kalo. Ke ne futa ka. Le me ho di tsari. How so ke ke ke ha re tsa go yana? How so ke go go hela le tsa sekupu? Ne manye manye ne a e go tshwere mo. Ke ba ndi ja go putsa me.
0: Ma ho yana ka. Ha ni ya ka le mela.
1: Eh, ka ba ne go ho tsa ka de bo ya ka nna mona la go tsa go yana me. Ka go putsa ka go putsa. Hela le go le le ka mo ka di fanno ge.
0: Eh
1: eh. Di go lele ka mo ka go sekole. Ba ke ba go sekola.
0: Eh.
1: Nna ke go tsa tsholo. Ka mo tlo ka mo go lele le go bua wa bana mo go le go bua. Eh, o
0: tla ka gabella, thula ke motlwelle, botle o atla gona jwele tsena.
1: O tla ka
0: ntse ke se ba o tlo ka gabella.
1: Ha, ke tlo go me ntse sentse. O tla go di fa nora ka sa go tumme, a di go etsa re thede. Itse mphe ha itse go tsama tshe ka re ka se thebe se ga tla bona ke ba nne ba yo ha la dawe di fa nna ga nne lo fa di ya ka so fa ga ifa ke se le mo a a ke
0: handa ta pa ri nya ke ya nmela e ene ba ntsietse
1: mme ba re ba ntsietse
0: eh
1: he bo le ba au ku ku ku ke ka bi sa ka bo so ka le bela bo sa sa bo mo tsama pota
0: tsa
1: wow khono kwana yo tsa mo dikile go ne tsela
0: amen re tla utlwa o tla tshwa khutla mona ke tsa o tla ke ga bela gona bietse
1: kuku ke tla ka re
0: go ku
2: tsunge le shume le nang le a ka nnete se le etsiletse mfela pele ho hora ya bubedi.